0: Paradalan dayon biyaan man ang inyohang nga siguro kana ramang highway gikan yes. sa langit paingon sa impierno biyaan man ninyo naa po din sa atos dakben sa pagadian barangay nga nagreklamo pod kay ang probinsya mo igabuldos-buldos
1: din wala tiwasa
0: nga nagbabag ng perting dagkuas bato nga bisan pag ang kapre dili makatulod ana kuan ra bakuray makakuha ana naun sa good mo
1: hana man budget ana wa na
0: wala na
1: hoy mo ni ha
0: buhay.
1: Bisan pag kinsay pasultion nga naminaw karon sa kadalungsod kumusta ilang project river control project flood control project nangaguba mga substandard ay naaman hindi man ta og hagiton tag binuklaray og dokumento naaman unsa man gusto mo kompleto mig dokumento mao lang na og ya lang gani kana lang gani sa dao kanang putaw nga gabarog wa mangani katubag how much more o kanin tibok probinsya aton iyagyag nilang mga ghost project
0: yes.
1: mga substandard nga mga proyekto sige be
0: okay so ingon na dayon dinhi sa Pagadian City grabe po din ang pagsamok-samok ninyo inyog yung lugugon ang maayong pagdumala ni Mayor Samico sa katawhan ug sa mga proyekto dayon na dods atong i-congratulates ang ato ang traffic enforcers tungod kay daghan kay silang nadakpang mga bao-bao kolorom unya nanay nagakuan nag information kay sa nakalabay mga perting daghan sa mga kolorom daghang kayong gipasulod mo ambot ayo kanang basta kay niyong kog mo bahala na mo kanang kuan mga kolorom daghan kay gipasulod sa Pagadian City aron gubon ang administrasyon ni Mayor Samico inyong ipasangil ni Mayor Samico ang way pagtagad sa mga kolorom dili man gud gina mao makuan man gyud gihapon mo makit-an lang gyud gihapon ang kamatuoran naamoy daghang ipasulod nga mga kolorom aron inyong gubon ang imahe nga maayong pag-alagad ni Mayor Samico tanawa karon ayayay na mo.
1: Daghang nangadakpan ng mga kolorom kay sa tong ginaingon na ni Mote nga adunay ipasulod.
0: Naay nagpaluyo.
1: Pulahan? Naay nagpaluyo para tigawon dayon igmadakpan, basulon dayon ah. Nanginabuhi raman na sila. Nanong dakmon man, lagi. Pero, adun naman tayo process, adun naman tayo job process of law nga ang legal nga ng masero katong nga adunay franchise manong madakpan ang mga kolorom kay gitawagan ni kolorom incomplete dili kompleto ang papel mao na nga mga dakpan kay magreklamo man ang nagbayad og sakto nga buhis nagbayad og taripa dinhi sa city government o Pagadian
0: yes
1: tungod aning mga kolorom nga grabing pagbayas bahay sa syudad sa Pagadian mao na nga subsubang operasyon gimando ni Mayor Samico nga dakpatanan 40 kapin kung kulang ang nangadakpan ng mga kolorom
0: pag ingon nga taga-asaman mo taga kuan me taga San Miguel taga San Pablo taga Gipos taga Mulabi ng Namasahiro Mandiris Pagadian taga Labangan kinsagi nag-abugar ninyo pagpasulod sila unsa man
1: basta kay sila
0: basta kay mo sila mo so karon dili na gyud na siya magsilbi tungod kay ang ato ang kagamhanan dinis dakbayan sa Pagadian gipaminaw pod ang ato ang mga pamasahiro nga legal pinaagi sa pag pahigayon og subsob gyud nga pagpanagkita ni Mayor Samico og pagpaminaw sa ilang mga mulo pinaagi sa PAPTUDA kon Pagadian City Federation of Tricycle or Baobao yes. Drivers and Association. Operators Association.
1: O kaning kolorom di man ni Manolo dire og walay usa ka tawo
0: galgal nga
1: way gapaloyo masulod mo dito.
0: Walay magkanang kuan ba magabugar no?
1: Lagi na.
0: So ingon ana karon unya ato alang mga hangyo sa ato ang mga driver sa kolorom ayaw na magpamasahiro nga diin dinis sa dakbayan sa Pagadian ang napamagin na masahiro nagtago-tago lang pero di gid parihas sa wala pa ni sila gi hatagan gyud og pagtutok sa ato ang city traffic og sa atong kapulisan ato di ang congratulates di ay nato ang ato ang kapulisan dinis dakbayan sa Pagadian tungod kay kaabag gayud ang traffic enforcers nila sa pag-implementar sa legal nga pamaagi sa pagpamasahiro. So, kolorom, nanga-impound na ang inyohang mga bao-bao diya sa may likod sa kuan, Taklobo. And then kadtong saad ni Mayor Sammy ko natoma na gyud karon sige nagpamintal dods no of orange. So kung mapintalan na mag orange kay nag-renew na mo sa inyohang prangkisa, ayaw ninyo i-detach ang inyohang prangkisa, inyohang plaka gikan sa inyong bao-bao nga kanang pampubliko ng pamasahiruan nga kanang orange na. Tungod kay dako kaayo kanang violation, no? So ayaw gyud i-detach kay ang uban manggod, gipaabangan nila ang ilahang plaka. Unya orange na ang ilahang kuan unit. So dili na siya mao tungod kay ma-detach ang imong plaka ngadto sa imong unit, wala na gina siya magkaparehas ang kuan na dili na ayo i-detach sa mother niya kibali kay maro gihapon ma-charge gihapon mo kolorom. So naa na siya penalty. Apan gipasabot gayud ni Mayor Sammy ko nga patas lang ang panginabuhi ni ini. So dili mulapas sa 15 na sa mga 20 kapina ang mga orange nga mga unit nga bao-bao ang nadakpan na gyud or kining nasakuti na ba na impound na sa ato ang city traffic diha sa likod sa Tacloban stage tungod kay kolorom kana siya do na gid siya penalty. Mas sa bugat nga sala kaysa kolorom ka kay kung kolorom ka dakpon ka ayaw nagpamasahiro kana kay pampublik pampublikong pasahiruan naman na ang inyong orange maong kung inyong paabangan ang plaka papil na lang po ng unit paabangin na lang na inyong unit nga pula at pula orange. Saan naman yung napula naman nga na ay plaka gyud ha? Ayaw kay ang plaka ray paabangan unya magdagandagan mo bisan wala mo na masahiro kay orange naman mo dakpon jud mo kinahanglan.
1: Yes, mao na mga igala
0: bao-bao drivers and operators makaibaw gyud na ani. Sinyas na gyud si Ili dod, so ana gyud itay time
1: wa na tay igong oras.
0: Yes,
1: 2 minutes, basa sa tag mga proyekto ni Mayor Samico, water system o guban pa, improvement of water system sa Purok, Tinangkong Uno, Tuprok sa Lingsing Uno, sa Barangay Balintawak, improvement of water system for the urban poor residents sa Barangay Bulatok, improvement of water system sa Barangay Datagan, Barangay Gubak, Barangay Gubang, construction stairway of Purok Buginbilya, Barangay Bumba, construction of perimeter fence of covered court, Purok Sweet Rose, Barangay Bumba, construction of boulevard, Purok Kahayag, Barangay Nubagok, Phase 2, construction of Steel Gate, Boulevard, Barangay San Pedro. Naglangkuban sa 6,300,000 pesos nga budget. O kada adlaw may magbasa mga proyekto ni Mayor Samico para masayran sa mga katawang pagadianon ang mga nahimo niya din sa syudad sa pagadian. O guna tayo igong oras, makunan sa inyong programang Ang Gakuhan. Ako, Nya Galas, Kanginan sa Gihapon, Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa pagadian, Mayor Samico, o sa pagadian City 15 Council na adya si City Councilor Jigger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acedilio. Ako, si Rendrio Maingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Asenso pagadian. Asenso sa Bangka del Sur.
2: Asenso pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.3. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyatang ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at makapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.5 This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ah, inoono na may. Basta kainom ko, di nagyong maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: 106.0 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
6: The strongest. The strongest.
2: Oras, alas 8:30.
7: Kadian sa tanang mga opisyales sa Member Consumer Owners Organization nga gilakuban ng Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer sa tanang mga Board of Directors pagpangulo ni Engineer Edmundo Dundali Jr. Iyon man sa Management ANSA pinagi ni General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel sa tanang mga Department Heads labi na ni Ma'am Azucena de Estragora ang Institutional Manager the same time EDP Manager nga tusab ni Engineer Clifford Ferulen ang Executive Staff Assistant Corporate Manager o IC Area 2 Manager kayong Samsung Rikuno, aduna tulo kami areas ni na area 1 under sa supervision ni JM Sanyel, samtang area 3 under gihapon sa pag-caretaker ni former area 3 manager Edgar Montero. Pizza 1 sa bulan sa Agosto 2026, wato ipinumdom. Nga, suod ka ang lawa, hantod pa sa 7, mauna ang Judith. So, sa pagkaroon, daghanan na mayad, kaya ito mangiling ipahibalo, nga Sabado, Domingo, abligyod ang Samsuri Kuno. Apila na mga Area 1, dahil sa switch from magsaysay sa Kulumulabi, diha sa Area 3, San Miguel, o dire sa Central Office, o tanang mga bayad centers, Sentinel Langkob, Samsuri Kuno, aron pagdawat sa inyong binulan nga konsumo sa kuryente, kaya aron, katong mubaydok sayo before Judith makapahimulo ang makaapil mo sa ipegayon unya nga anniversary raffle draw sa Samsuri Kuno kay karong Agosto 25 ning tuig magasaulog ng Samsuri Kuno sa iyang 54 ka tuig nga kasumaran sukad kini nahimugso og karon mabati ta sa 8 ka mga radio stations sa DXBG Radio Bagti ug DXA Bell FM ngaya sa Banganyan Broadcasting Corporation sa DXUA Energy FM ug sa DXRM FM sa Libatong Margo sa Tubig ingon man sa RMN DXPR sa DXMD Radio Natin Istawagan Sur DXID Dihas Banali alang sa ato mga kaigsunang Muslim ug Radio Kidlat dinhi sa 103.1 Radio Kidlat. Sa pagkaroon wala pa tayo radio, kaya nadaot pa ang atong transmitter diha sa Palpalan. But anyway, naman tayo, kanang live streaming, mabati ta sa Tibuok Kalibutan. So, mauna siya magigala o atong unahon, magpahibalo kining dry power interruption nga mahitabo karong adlaw nga Huwebes, Agosto 6, Nintuiga, alas 9 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang maapektuhan ni ni mga entero Danlogan feeder. So diha sa Danlogan, no, particularly sa barangay Santo Niño, apil ng Santo Niño district, Banali, Balangasan, Napulan, Puluyagan, Bumba, Dumagok, Dao, Bugo, Kagawasan, Kalasan, Danlogan, Alegria, Datagan, Kahayagan, apil po ng Tulangan, portion sa barangay San Jose, dili day tanan sa San Jose, o Purok Esmeralda B, o ilang-ilang. O ingon man ang Gubang, Lower Mangiles, Lower Mangiles, o ang mga nga sakop sa Bitalya, nindakbayan sa Pagadian. Portion po sa labangan, labi na sa entero barangay sa Bagalupa o Langapod nga sakop sa labangan sa Mua del Sur. Ang nasunin ni mga igala, mao ang pagpamutol o pag-trimming sa mga kahoy nga may dapat na desalinya o minus-minusan kining kaning fluctuation o kining mahimo na siya permanent fault burnout na niyan siya. O pag-installar sa recloser sa siit deha sa barangay Bugo, Hindakbayan sa Pagadian, o pagpangilis sa karaan ng pin insulators, nga himuon na siyang porcelain, gikan sa polymer, deha sa barangay Danlogan, o barangay Tulangan, Hindakbayan sa Pagadian, o pag-installar sa recloser deha sa Pagadian West. O karon mga igala, 18 ni ka minutos, atong paminawon si GM, CEO Jose Rosaniel, sa iyang pamahayag. Atong sa ipahigayon nga press conference nga dirigi ipahigayon kayo itong Hulyo 30. Dire sa Samsorikuan Heroes Hall, tinambungan usab sa mga board of directors Samsorikuno, kabahin kini sa kantong gihugon-hugon sa sunan ni President Bongbong Marcos nga kanang gitawag og system loss nga dili na kuno kolektahon sa mga member consumer owners, ug ingon man ang kanang VAT nga gipatong diha sa system loss, kay system loss guna na wala ang kuryente, supposed to be dili na siya butangan og VAT, mao na siya. Ug ang unod niini atong paminawon karong tiod-tiod, napansa dili pa atong gi pahibalo nga adunay ipahigayon ang Samsuri ko uno nga blood knitting. So blood knitting ha karuning Agosto 7 adlaw na nga Biyernes, o alas 8:30 sa buntag hangtod alas 4:30 sa hapon. Mora ni siya gikan sa alas 8:30 hangtod alas 4:30 alang ni atong mag modonate og dugo diri sa Samsuri ko uno. Blood knitting kay kada kuan yun siya kada tuig, apil na sa ni sa corporate social responsibilities Samsuri Kuno, apil po ni sa week-long celebration Samsuri Kuno nga diri pagayon sa Heroes Hall nga nagdala sa tema nga one drop of humanity give blood save lives. So sato pa usa ka tulo patak sa dugo naghatag ng kinikinabuhi alang sa atong tabangan nga nanginanan og dugo og maka luwas na ta sa kinabuhi sa usa ka tawo. Mao kini ang tema Samsuri Kuno, pinagi ni Ma'am D.S. Lagura, ang institutional manager, nga matud pa ipahibalogin ni siya kay kinsa tong mga interesado nga mga member consumer owners, pwede mo modonate og dugo gawas sa mga empleyado sa Samsuri Kuno, kay kugihan yun sila nga modonate og dugo pinagi sa Philippine Red Cross karoning Agosto 7, alas 8:30, hangtod alas 4:30 sa buntag. Din, matud pa, ang management sa Samsuri Kuno, adunay ipanghatag na previs o token awards alang niya itong interesado nga modonate og dugo sa Samsuri Kuno, pinagi sa Philippine Red Cross. O karon mga igala, ito lang paminawon ang explanation ni GM CEO Sir Alsaniel kabahin sa kadung system loss charge o kaning VAT nga gipahamtang sa mga electric cooperatives o mga private electric companies. Sa
3: ito pa, naalituha ka kasi na system loss. May unit ang system loss. Duha na. Technical loss o non-technical laws. Okay? What's up with technical laws? Well, kanyang wires na ito, naaanay mga piska po ng mga tidbit na electricity. That's law of physics. Every time magbagal transformers, system loss na, kaya under na, system loss na, e core loss na. Okay? So, kanyang na ito ang wires na anay. System loss, nag-escape din na, core loss inside every transformer 24 hours a day. Long lines, kanang tataas kay mga linya, naanay losses. All thin conductors at ang balak loading. Mga dako na kay like Pagadian City, kinahala ng mga wires din sa Pagadian City, dako na ang wires, tumunod kay dako load. Kaya dili na siya, ako ay nag-losses ng natuwang mga conductor wires kung gagmay ang wires. Okay? Corona discharge on high voltage lines. Kani, inherent ni. Ibig sabihin, pati gini sa atuang operations. When we talk about electricity, distribution, generation, part gini siya. Legal ni physics, thermodynamics. It cannot be removed, hindi mahawa matagdam. Amahin mo na to, it can only be reduced. That's why that man kita ni Panginoon, may conductory, chains of meters, transformers, gamit na to, mga amorphous na, etc. At to na sa technical losses, ikaduha. Non-technical. Katuling mga kuryente na wala musulod sa metro. Unsa may rason? Jumpers and illegal connections, pilferage sa ato apa kawat. Okay? Tampered meters. Dagana sa ato apa ni ato. Ipambuhan, magnets, etc. Defective or stuck-up meters that under-registered meter, kana ba mga hinay na kayo tuyo, may pwedeng karaanan na po, etc. Meter reading and billing errors, unmeter or unbilled connections, mauni ang non-technical losses. Kinsa may gabayan sa system loss? Okay? Who pays for it? So, kanini ay baso o pichel. Kanini gila ito din ay mauni ang Energy Regulatory Commission. Makakita ko din eh, kanin pula, mauni ang system loss cap. Okay? Maunay system loss cap. Mayroon kita ang system laws, ito yung allowed by law to be passed on to member consumers as the system loss charge in the monthly bill. Okay? Now, inanini. Kisa may gapasaan, anitanan? Gapasaan. Of course, ang gapasaan, ikaw, kita, ako, kita, konsumante, customers, na? Pero na ay limit kung pila na ay pwedeng paninlon sa mga electric cooperatives. Kung ang kapte mo anto din eh, ang ibig sabihin nga na kani din eh, maurani mo pwedeng paninlon sa atong mga customers. Mula pa sa gali-gali, sa above the cap ka na, ikaw na electric co-op or distribution utility ang magpag-upana. Ang limitasyon na gigamit ka ron. Sa Miralco, ang ilang system loss cap is 6.50%. So kung mula pa sa ilang system loss of 7%, gipago na ng shoulder ko na meral ko yung absorb ng meral ko, yung ubat, dili na nila pwede ipasa. Okay? Other private distribution utilities, 5.5%. Okay? Sa mga electric co-ops, cluster 1, 2, 3. EC cluster 1, 12% ang cap. Okay? 12%. EC cluster 2, dinhi ang Samsurite 1 at sa cluster 2, ang system loss cap na akong ginasunod, i-impose, is 10.25%. Pangutan na karon, appeal ba sa inyong ibayaran ang VAT? Okay. Ano ba? Yes. System loss charge gipatungan patid og VAT. So electricity sales and distribution service are VATable under the tax code, and the ERC's 2005 VAT resolution applies to it, pass-through charge as well, including the system loss charge. So kung may mong galit ang system loss charge, appeal ang dapoy VAT component na lang. Yeah. Ang PhilRECA, namutang PhilRECA, this is an association, mother organization of all electric cooperatives in the country. 121 cooperatives that are a mother organization, which is PhilRECA, the Philippine Electric Cooperative Association. Cooperatives Association. Dugay na kayo na itong define na tamtamon na ang kanibang VAT sa system loss. Now, kisa may nag-fight din na ni PhilRECA sa association, naaputo yung mga party list diyan. Sa Kongreso karon, PhilRECA party list and APEC party list, dugay na kayo na ito din pinaglalaban ni diyan na pangtamo na ni VAT sa system loss. Kanibang umupatong ka VAT, kanibang, let's say, may transaction, the exchange of goods and services that created value, imuha na niyong patungan ng VAT. Counter-challenge na VAT. Etcetera VAT. System loss na niyong wala niyong mag-create of value ng mapatungan o VAT. That's why what we are fighting really is pinaka-advocacy na ito ni Brugay na kaini, tantangon ang VAT sa system loss. So, usana po yung giingon ni Presidente Bongbong Marcos sa iyahang zona na kinahanglan ka ng VAT sa system loss, tantangon, appeal ni. Okay, appeal. Which is really good for us member consumer owners. Ang atong system loss karon nga gisunod 10.25%. Kita man ninyo ganina. Now, tanaw na to 2020, pila atong system loss 9.49%. Okay. Ibig sabihin ba na mula pa sa 10.25% kanin pula? Ibig sabihin niya, ang ato na hindi pasa sa system loss as allowed by law, kanilang porsyon na 9.49%. Pagka 2021, 10.24% ato system loss hapitan mula pa. But we didn't have yet one. Pagtungtong na ito, 2022, because of massive, grabe kaya itong rehabilitation sa atong maintenance, etc. We replace already meters, transformers, etc. Ningnaog na tanahimo na tan single digit, 9.98% 2022. Okay? Nitungtong na ta sa single digit system loss. Pag-abot ng 2023, 9.08% na lang ta. Further, it reduced further. So, ibig sabihin, by the way, ang inyong tandaan na ni Carol is this. kani-kaning gikan sa kap o paingon dinhi. Kay mao nay wala nato ipasa, maipasa sa atong consumer, atong member consumer index. Ibig sabihin, because even if we are allowed 10.25%, but because of our efforts, ibig sabihin di ay nakasave ka. Wala din nato ipasa. Ibig sabihin, linaog di ay atong bayranan. Now, very dramatic pag-abot sa 2024. Okay, niyaan naman ta sa 6.67%. We are one of the lowest na tibuok Pilipinas. Ang pinakamubok kong system loss. O na itinood. Pag-abot sa 2025, yung sabot patagnao, 6.47%. Alam. O karong first semester ng 2026, naanalanta sa 6.11%. This is very, very low. O na itinood. Ikumpara ni mo ang Samsung Rec 1 with our neighboring co-ops, we are the lowest. Asa pa yun ang proposals from the speech of the President. Paingon na ni karon sa bill, House bill, okay? The President demands the Pira Amendment, ongoing karon ang deliberation sa Congress about the Pira Amendment, okay? July 28, Duhaka Senate bills are filed, including Senate Bill 2342 against System Losses Act, which would ban system loss as a separate bill item and give the ERC 90 days to revise its rules. Senate leaders are aiming to pass it before Christmas. Now, unsa may mga position din na ito, ano eh? So may position na ito. Ang ERC welcomes the proposal, but it says it cannot remove that charge by itself. Kung naani sa balaod, it has to be amended by law. Pinaman ni sa IPIRA, ibig sabihin, amendment of the IPIRA. Ingon ang DOE, will hold inter-agency meetings, more than 100 utilities, and cooperatives will be assessed one by one up to 1 year. So karon, DOE is also preparing new policy, kasi policy making in DOE, and of course,

0: Ba? Kaya wala'y value na na-create na. Okay yan. Now, isang sakwan ni Presidente, full removal of the charges only. Now, di ba niyon? Wala. Removal of the system lost charges. Katong gipairan ng mga member consumer owners, katubang within the cap. That represents a kalimo gipairan na po sa system lost charges. Now, unsa may position na ngayon sa Pireka, mo suporta taan eh. Pero, kinahang lang na ay suporta sa gobyerno. Na ay pamuli. Dili pwedeng tangtangon ni immediately na walay support sa gobyerno. Ano ang sa may effect? My God, electric co-ops non-stop ng profitable. Nakatay natin reserve. Nakatay natin 1 month yung working capital that sometimes is not even enough. Wala tayo access sa capital market. Kaya wala naman ka magpa-IPO. Kung tantanon ito, kinsa may mubato karun di ay kung tantanon ang system loss charge, ibig sabihin mga electric co-ops. Kung saan na ito, in fact, ang stock ng profit manda. That's why, kung naan may, kung tantanon man isa, ipatantang sa gobyerno, there must be, of course, ang gobyerno must subsidize it. I-appeal sa General Operations Act. But again, it will be taxpayers' money. Kung saan may maitabo kung electric co-ops ang managot? No, it is not only electric co-ops that will be devastated. Even private distribution utilities. Now, imong gitantang, of course, lipay. Immediate impact, ane, muna ako gano'n. Bayaran ng sekurente, bayaran ng mga estimated na ito, 9 to 10% siguro. But unsa may impact sa mga electric co-ops? Kaya natuwang atuwa karong operations, unsa niya ito, may mga reimbursement kami. Pamatay pa ito. Where are we going to get the funds? Ang may tabuan eh, wala na kay pamili ng transformers, wires, meters, and even maintain. Gusto na ako manin mo, itangtang na ito, ikaw na ito, ikaw na ito yung nag-absorb sa itangtang. And we're talking here of millions of pesos. Now, unsa may impact ni sa operations, it will result to deterioration of services. Gano man. Instead na pamalitin mo kaning transformers, wires, postage, etc. meters, ibuha mo mag-ibayas dito. Ikaw na may dasal. Nagkakaw nag-impact sa ekonomiya. Gano man. We're talking here of yung competitiveness, let's say, sa region or province. Remember, there could be no social, cultural, economic growth and development kung walang tanong kay electricity. Kisa may musulod sa iyo ang negosyo din eh. Kung imuhang servisyo sa kuryente. But that's true. Mayroon immediate relief. But there must be a corresponding also support on the part of the government.
1: O mao kadto mangigala si GMCEO si Rosaniel atol sa gipegay nga press conference diri sa Samsung One Heroes Hall kaniadtong Hulyo 30 ug atong ipasalamatan ang mga nanambong nga mga media partners sama diha sa RM Index PR, XFM, Brigada FM, G Channel, Radyo Bagting, Wonder Radio, Pagadian News Channel, Bright Channel 1 TV, Philippine Daily Inquirer, Kukoy Bugs Radio, Noy Lading Radio, Radio Natin,

viewers ang Radyo Kidlat kay Mama ni ang host ang Radyo Sincero ang Charm Radio og PIA og kaning hardline newspaper pinagi ni Charnel Albarracin. So salamat kayo makatabang na ni siya explain sila og explain kabahin sa system laws nga i-charge kuno sa mga member consumer owners. So unsa may mahitabo matod pa mabankrupt ang mga electric cooperative kay non-stock non-profit. Wala gyud ginansya. May lang tong Meralco kay naman sila 51 billion nga net income niyan tuiga ni reklamo mo sila how much more sa mga electric cooperative. So hinautod ta nga tong mga media partners mutabang yun na sila explicar kabahin ini. So dugang pa nga mga paghiskot nini yun ang tayo programa din sa Radyo Kidlat 103.1 maminaw kita kanunay kay ipadayon na itong paghiskot nini kung uyon ba mo nga i-charge ni kay matod pa ang Felreca mamay kaupungan sa 121 kamay electric cooperative sa Pilipinas din si GM Sanyel mamay presidente ang stand sa Felreca kinahanglan i-amindar ang ipera. So nagpasalamat ta nga isgutan ni President Bongbong Marcos kay atong duha ka party list ang Felreca ug ang APIC nagpaabot gyud nga amindar ang ipera kay nana maguna sa balaod sa Republic Act 9136 kining system laws nga gipatuman sa una pang panahon umatod pa ni President Bongbong basin wala pay Pasko mo reduce na ang balera ng sa kuryente kung ipatuman ni system laws charge nga dili na ipatong o kining VAT value added tax sa consumers kuryente. So wala antay oras ato lang ipasalamatan atong mga sponsors ug ato di pay balo nga nahuman na ang Nutrition Month celebration then adunay tulo ka mga barangay nga gapaygayon og feeding program diha sa Lampasan Don Victoriano Misok ang Bios sa Bensusagon o ang Timulan Tigbaw kagahapon. Salamat sa atong RC Star News, pinagi ni Mr. Christory Ramones dahil sa City Mall Nindakbayan sa Pagadian nga mapunay mo balita sa Corporate Social Responsibility Zamsuri Kuno sa umabot na ito nga week-long celebration sa Zamsuri Kuno nga Zamsuri Kuno magsaulog na sa 54th anniversary celebration. Salamat po ni Mr. Emil Lumasag o ni Attorney Margie James Lumasag na may tig-supply na ito o coffee at huwag sugar din sa Radyo Kidlat alang sa itong mga bisita huwag nga man sa Pilyas Print Shop nga panagiyahan ni Ma'am Ina Pilyas at Bang Susin Kurumban College kauban sa iyong staff si Hilduin Nugin o si July Canelio pinakabarato o bookbinding nakbayan sa Pagadian o tig-supply na itong mainom nga tubig tubig hinugasan ng Alfred's Water Refilling Station steady sa Samsuri Kuro sa kinaibabuan nga bahin sa San Jose District yan makita ang Alfred's Water Refilling Station o sa Barracks Water Refilling Station sa may Banas Street haduol sa Old Barangay Hall Lumbia District Nindakbayan sa Pagadian. So, bati po ta sa G Channel Mr. Pinagi ni Mr. G. Apales kauban sa mga staff salamat kayo sa nanambong sa press conference kanitong Hulyo 30 nintuiga dili sa Samsuri Kuan Heroes Hall. Sa ngalan sa Samsuri Kuno, pinagi sa itong mga board of directors sa pagpangulo ni President Edmundo Dinelli Jr. na mao ang director sa Distrito 6 na Malinaw Tigbaw Gipo sa San Pablo o presidente po na sa Samsuri Kuan Board of Directors siya po'y caretaker sa District 5 o District 9 Pagadian Des o sa ngalan sa management and staff binagi ni GMCO Sir Ogsaniel sa ngalan sa itong station manager Elmer Bagits Maghanoy o ni GMCO Sir Ogsaniel nga mapod ang kasamtangan ng presidente karon sa Felreca sa ngalan ni Elmer Bagits Maghanoy kinis Libby Kabat sa kauban ni Ray Magpalitaliedo dan salamat sa pagpaminaw hangtod sunod Sabado may buntag kanyon tanan.

0: 106.5
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: 106.BBC.lit.lit Balitang
6: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, kaninyong tanan na niya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. 14 ka mga biktima ang nasamdan human na aksidente. Ang usa ka military engineering telescopic crane truck sa barangay Kahatian, Indanan, sulok kagahapon sa hapon. Sinisol nga investigasyon gituhang adunay mechanical defect o pagkagara sa hydraulic brake. Nahinungdan sa aksidente nga nakabangga og duha ka tamaraw og tulo ka mga sidecar. Ang mga biktima gidalaglayon sa Sulu Provincial Hospital alang sa medikasyon. Samtang ang driver sa military truck ananas kustodiya sa Indanan Municipal Police Station. Samtang nagpadayon ang investigasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag ganinyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang 106.3

0: kahit na. Scent Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Scent Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayan at katul-katul. Scent Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Scent Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Scent Liniment Oil Ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Scent Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Para isikini, ug Sed Panyawan Plus Mangustin, ang lihiyang kapsula, ug itaktak ang sunod din sa imong kape.

It's already 9:10 in the morning. Hello to everyone. Good morning. Ganin yung danan. Kabagting sa kamayang buntag. Nag-brown out. Pagyapong palpalan. O pagyapong imbalik. Okay. So, sa iyam sa tamagdong o kabagting kabalkadas or kabagting. Okay. Nag-brown out pa ang palpalan. What happens? I'm sorry ko. Gipahuman. Raman guru ninyo program si Libby. Human kaya ha, napalong ang kuryente. Natawagan na ang lineman dito. Tawagan pa. Tawagin daw palihog. Murang gipahuman ra si Libby kabat siya din. Pagkahuman kayo, nagpudlong na po. What happens sa Samsorico? Anyway, good morning sa tanan. Sa mga suki, hindi paminaw din sa kahanginan. Sa DXBZ 756 ng Radyo Bagting. Kumusta? Okay, di na ba problema ang among signal? Okay na ba ta diring dapita? No? So, ganin yung tanan nga nagpaminaw. Good morning sa mga naka-tune in karon na sa Radyo Bagting. Okay? Good morning sa inyo, ha? Happy birthday sa mga nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary o sa mga yung ipang-saulog karon, may pagsaulog. Sa mga bagong nag-graduar, congratulations. It's already 9:11 in the morning. 0938207761 ang atong text line. Again, 0938207761 and also 0954286-3758 muna itong text line number alang sa inyo hanga mga tawag karong buntaga diri sa programa nga ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting and of course simulcast kini sa 106.3 ang Bell FM if ever nga mubalik na ang kuryente ha kay apiki pa problema paro kuryente di sa palpalan sa hinahitabog yung ka gitawagan pa sa mong technician adong usbon ha itong text line 0938207764 sa gusto nga mautawag or gusto nga mutext padangat sa inyong mga mensahe ay namong kaulaw yaro mahatagan na itong pagtagad sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. It's already 9:12 in the morning. Mga pinangga namong tiga paminaw diri paghihapon sa ato ang pagpanaguban. Again, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Okay? Sa nagatang dalit lingaw, alang kaniyong tanan karong buntaga, diri ito ang pagpanaguban sa kahanginan. Usa ka maayong buntag, mga pinangga namong tiga paminaw. Usa ang oras na? Alas 9:12 na. Dali sa oras, oy. No? Dali ra kayong oras. O gingon man, sinugatang dalit lingaw maayong buntag sa mag-ausapan.

0: Health Report.
1: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ako aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa, sugar ko usog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
3: Ana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

It's already 9:31 in the morning. Balik tayo sa pagpanaguban sa programa ng Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Kabagdig Balkadas. Good morning to all dyan na magkatkat. Good morning. Magpatunog Pinoy lang sa yadang mga suod nga higala. Hello. Sila si John Mark Albarico, Tanawan Manisan, Marwi J. Bunghanoy Bihasa, si Ace Chavez, o sa mga Tagalugan family. Tagayon family and also Malmis, Tagarda family, Pagalara, nagpatunog Pinoy si Aljo na Mukatkata. Sa May Puroca Orchid, sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Dagay salamat sa pagpaminaw. Another nga tong basahon, nga mensahe nga gipadangat diri sa tuwang text line, na pwede po mo message, pinagi sa tuwang official nga Facebook account, ang Koys J, KOYSJHAY. Okay, good morning. Magpatunog Pinoy lang kang Lovely Joy, Aljo na Mukatkat, Rudel Maghinay, Nestor Kanja, ng Mahayag, I love you, ingat, I love you, love, I love daw ni siya. Oh, ingat palagi, paplay yung Healing by J.R. Shabu. At bakit nga ba mahal kita? Please, gika ni MJ Carpio. Hello to you, MJ. Good morning. Double check na ito ha, imang request na matutunin Healing. O nga, doon siya pang mga hangyo. Yang hangyo kay, unsa ka niyang hangyo, no? Hangyo nga higugmaon paghihapon siya. Ay, nakaw, sana all. Si G.R. Shabuk ang ihang artist niyo gusto, okay? Anyway, good morning, taga Cotabato City. Good morning sa inyo, ha? Patunog Pinoy Kukoys. Matod niya ni Loverboy, Aysa Maghanoy, Nestor Kansa, MJ Carpio, Enteng Carpio, Aldrin Undong, Brian Undong, Maureen Buwan, og ni Katarina, nagpatunog Pinoy, gikan ni Aljun Amukatkat. Good morning, Aljun. Ito nang maing buntag. Hello guys, Jay. Good morning sa Imuha, Patunog Pinoy, sa mga naminaw ko sa mga program, labi na gyud sa Imuha. Salamat sa pagpaminaw. Again ha, 0938207764. Marag wala pa yung kabalik yata ang FM. Marag something. Wala pa yung kabalik. I don't know what happened. Manigingon nga. Hala sige, magpaabot na lang ta. O gano sa mabalik ang FM na mo, Audrey, kaya napudlong yun ang kuryente. Anyway, hello guys, Jay. Maing buntag, Patunog Pinoy, sa tanan daw ng mga Albarico family, Aragon, and also good morning, Fuentes family, gikan kan Jake Fuentes. Maing buntag. It's already 9:34 ng umaga, dari paghihapon pa sa itong pagpanaguban sa kahanginan, Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Healing Requested Song. Good morning.

0: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Radyo Bagbag.
7: It's already 9:41 in the morning at DXB Z756 Radyo Bagting, Tunog Pinoy with you, our Koy CJ.

Are you planning to build your dream home? Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. You and MC1.

It's already natin na 9:25 brother in the morning. Ikay mahal pa rin by Jovet Baldivino. O mahal ka pa rin na mahal mo pa rin siya, pero ang tanong, mahal ka pa rin ba? Ikaw pa rin ba? O baka naman iba na, no? Baka naman may iba na siya, kaya kanya binitawan. Kapag ang tao ay bumitaw na sa'yo, bitawan mo na rin. Bigyan mo ng kalayaan. At magsimula ka muli, no? Magsimula nga mahalin muli ang sarili bago magmahal ng ibang tao. Mas mabuti na nga sarili muna ang unahin, ha? Hindi kaya unahon ang uban. Kaya ikaw mo'y makaluluoy sa kaulahian, di ba? It's already 9:56 in the morning. Dari paghihapon sa tulumanon. Ang programa ng Tunog Pinoy, 756 sa Radyo Bagting. I don't know kung ibalik na ba ito sa FM. But kung wala pa man galing takabalik sa FM, sa sorry ko, please lang. Ay, take a wait. Kuan ba? Di ba? Marag schedule ron sa Samsorico. Double check natin, ha? O August, August 1. Double check natin sa page na Samsorico. I think kay Kuan siya. Kining tawag ani. Nari ito'y tuod na Korea pagkawala sugang nagitab nun. But I don't know kung karon ba ito siya mahitabo August 1, no? Double check natin. Kay lisod na kayo. If ever nga wata makabalo ani. Ah, di pa man. Dili pa man siya karon next week pa man. August 6. Oh. Ano kwan pa sa Thursday pa siya mawala. Pero I don't know anong nawala kuryente karon, no. Anyway, ang importante diri kabag digable kadas, no, kay nagdatingog paghihapon ta. Nasa EM lang, ha? Again,

0938 and also 0954-286-3758. That our text line. Sa gusto nga mo text or matawag, pwede pakaayo, ha? Until 11 o'clock tayo this morning. Hello? Oy, may nga buntag kakang Jasper. Good morning. And also good morning po sa iha daw mga friends. Kisa may mga friends ni mo. Hello? Madat pa niya, koy, nanak ko'y anak. Ikaw, nanak ay anak ko'y. Na ako ang anak kay mga iro man ako. Maglisog yung kubuhi sa kong kagalingon. Magbuhi na yung kukuan. Kining laing tawo, pastilan. Di ba? Dili sa tamang minyo karong panahonan. O kira iro ang kuan at imanon kay pwede na pakanon og dog food. Dog food, table food, depende. No, pero pag tao ganin ako. Gasto kayo eh. Kulang ra sa kuan, kulang ra ko sa akong kagalingon. Anyway, sa mga nangaminyo na nga ako mga listeners, hello sa inyo ha. Alas sige, enjoy ang inyohang pagka-minyo. Importante kay nahimutang na mo. Kay nahimutang ra po ko diri sa kung nahimutangan. Anyway, it's already 9:58 ng umaga, guys. Hello, guys. Jay, good morning, Patunog Pinoy. Sa mga namino ko sa mga program, diri sa may Baroy, Lanao del Norte. Hello, taga Baroy. Good morning. Everyone, good morning, guys. Jay, hello daw ni Ame sa family, Meng Buntag. And also, good morning po daw, Mansi family. Hello sa inyo, hang tanan. Guys, Jay, Meng Buntag. Itimbayag, Meng Buntag daw, ang Manalo family and also Billiones. Hello. Good morning, gikan kang Jeria, Meng Buntag. Hi, Kuya Jay, may buntag sa imo ha. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon sa mga program, labi na gyud sa imong makaubanan sa Radyo Bagting. How was your day? I'm still fine. My day is good. Even though kulag tulog. Wag itulog actually. Why tulog kay doon na gibuhat. It's already 9:59 in the morning ho. I'll be back after this short break. Dari paghapon sa Puraguban, Tunog Pinoy, Ming Buntag.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daglit, balitang.
4: Pagdigi balkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Temporaryo una nga gihunong ang tele-ring section sa Social Security System Pagadian Branch. Sugod pa niya itong Hulyo 13 o hantod karon wala pa kini maabli pag-usab tungod naguba ang alarm system. Sigun SSS Pagadian Branch Head Edwin Remoto, padayon ang pag-ayos sa mga system. Aron mapalig-on ang seguridad sa opisina ug masiguro ang hapsay nga pagdumala sa loan ug contribution payments. Samtang wala pa mobalik sa normal nga operasyon ang tele-ring section, gitambagan ni Remoto ang tanang SSS members, employers ug partner establishments nga mobayad pinagi sa mga accredited payment centers ug online payment channels sama sa GCash ug uban pang SSS accredited collecting partner agents. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balitang.
5: Radyo Bagting.
4: It's already 10:02 in the morning. Inyego Pascual, Bini.

0: It's already 10:09 in the morning. Alas just 9 na ho ng umaga. Baliktas itong pagpanaguban sa programa nga Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Paghihapon ka mga nagpaminaw, mga pinanggan naman ting paminaw sa kahanginan. Ito'y kanta ni na James o ni na din Lostre. Ang hahanap-hanap sana all pangitaon. Ang uban kay gipangita ko kay wa naman kauli gud mo nang gipangita nag yun tawon na. Pag atong nakauli makauli ra gid to pangitaon po. Ade ba? Ayon nga pangitaon ka usay sa mga ginikanan na kanan din na ka makauli. Baham to kung anak. Basta nun niya og gitukob na to. Gitukob sa kwa na kining irong laaw. Bitaw ay ganyan yung dinan sa mag-ausap pa mayang buntag. Mga pinanggan na muntik paminaw sa kahanginan. Dari sa Radyo Bagting. Parahin doon sa paghatag pagtagad sa inyong mga mensahe karong buntaga. Hello, Kois J. Good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy lang ko sa tanan nga naminaw ko rin sa mga program. Ilabi na gayod sa... Yado ang kaugalingon nga nag-inusara. O yun na nag-inusara ka man. Are you single or else brokenhearted? Gara na siya. Kung single ka, mas maayo pa hinuon. Kaya walay magbuot sa imuha, walay mag... you have a freedom, di ba? Oh, mawa na siya, Kois. Masagun ni siya. Tagay ko itong imong gipost. Bi, ayaw lang utangi og logo ninyo. Yeah, good morning. sige. It's already 10:11 in the morning. Mga pinanggan ng muntik paminaw sa kahanginan. Isibiyan sa Radyo Bagding. Okay, there one. Hello, Kois J. Good morning. Hello, Kang Dudes Marzon. Good morning sa imuha, dudes. Dagan salamat sa pagpaminaw. Other one, maing buntag kanimo, Kois J. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga kaparyantihan daw, De Los Rico family. Good morning, Igam family. And also daw, good morning sa tanan ng mga Fuentes. Good morning po daw, Fernandez. And also, good morning sa tanan ng Dalauyan. Gikan kang Mark Dalauyan. Good morning. Makaremember mo kung ano yung Dalauyan. May kagahapon. Ikaw ang kagahapon ko. Sa muka ninyo ay bitaw ay hello Kois J, good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy lang sa mga naminaw karon sa mga program, labi na gayon sa imong mga kaubanan. Sa akong mga kaubanan kay tuwa pa rin to, napagipanghimo sila ay napa sila gipanghimo ang mga kuan, mga kaikikan silang kinabuhi. Kaikikan bitaw ay good morning. Hello, Kois. Maing buntag sa imuha. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang. Sa ako ang mama nga si Mama Lucia. Good morning. Sa pwede ni Mama Lucia. Ang nagpatunog Pinoy, gikan sa iyang anak nga Badlungon. Mo daing pumupangalan ni kay Badlungon po di ka. Anyway, maing buntag sa inyohang tanan. Salamat kay sa inyohang pagpaminaw. Hi, Kois. Good morning. Pwede ka mag-program mong magabi. Hindi ko pwede mag-program gabi, ha? Once a week, ragani ko mo program mag entertainment. Tagaan pa yung kunin niyo og entertainment nga program nga kanang daily. Usay, mangod, na ko'y lakaw. Na ko'y mga lakaw nga di ko gusto, mangod, nga naay program ba nga akong mabiyaan, di ba? Di ko gusto nga naay entertainment. Kung mag-handle kong entertainment, dayon na makuan, mabiyaan ako. No? Una nga, mas mayo nga ako nalang gibuian ang kining entertainment weekdays. Dari na lang ko sa weekend. Kaya bintahan na lang once a week, madunggan ko ninyo sa entertainment, ha? Hinaut pa nga, masabtan ko ninyo. May kaniyato, mga good, like kaniyato. Doon ako yung mga entertainment program. Bintahan pa to sa Permero kaya walay paltang. Pag-abot sa po, mga panahon nga kinahanglan na nga doon yung mga lakwon. Diba, nagkapalta-palta na. Anaman na siya good. So muna nga hinaot nga masabtan ninyo. Pero salamat kisa inyong pagpaminaw, ha? Dayon na I think starting next week, kung ako masayop, ang Tunog Pinoy, daily na ninyo nga mabati. Pero ang Monday to Friday, ang inyong makauban kay si Cheryl, no? Si Cheryl Lirasan, si Ate Cheng. Dayon, wala na'y love dial, ha? Maragbaw ni ang changes sa iyahang kining entertainment program. Sa katong nagsunod sa Love Dial 756, posible nga by next week, Monday. kay wala na love dial dayon na balhin na siya sa Tunog Pinoy. So ang Tunog Pinoy kay Monday to Saturday na ninyo nga madungog. Pero sa Monday to Friday kay si Ate Cheng, ako pagka Saturday 10 to 11 ta or 9 to 11. So 2 hours tayo sa Elkuan Saturday, ha? It's already 10:40 ng umaga. Dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban, mga pinagana mo tig paminaw sa kahanginan. Okay, another one nga mensahe. Atong pagabasahon, dari paghihapon sa tuwang kining tuluman nun karong buntaga. Wait sa ha? Hi, guys, kain tayo. Matos pa niya. Shout out lang ko kay Dato Kurt Kubain, Giselle Salu, Dato Hooper, Dato Ismail, James Carpio. Hello to you, MG. Hello, sige. Just enjoy sa inyo hanga kining pagkaon. Ano rin na siya? Ginahanglan nga kuan magpakabusog aron nga magpabilin nga baskog. Anyway, it's already 10:50 ng umaga. Let's short break muna tayo. I'll be back after this short break. Diri paghihapon sa tuwang tulumanon ang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagting with your Kois J. It's already, once again, it's already 10:15 na ng umaga.
1: Adelico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adelico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at Bangsa Sam's Bakery. Ang Adelico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Radio Bagbag.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 10:30 in the morning.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Bagbag.
1: Balik na sa pagpanaguban sa programa Tunog Pinoy 756 sa paghihapon. Hala, sige, pasabta ko. Asa naman ang forever nga imong giingon nga nung biya makagkalit sa kuan lugar. Hi! Sa mga iniwan dyan, kumusta po? Deserve ba nyo ba na iwanan? O di kaya ay wala lang? Sadyang napagtripan lang kayo ng taong minamahal nyo. No? Yung akala nyo nga yun na yun, habang buhay, makakasama nyo na siya. Yung ibinigay mo na lahat, pero hindi pala sapat. Ouch! O diba? Sobrang sakit nun, ha? Yung binigay mo na lahat, wala natitira sa'yo. Tapos, bigla ka na lang napatungang. Nang malaman mo na hindi ka na pala niya mahal. Dahil ang kanyang pag-ibig ay kumukupas na. At naghanap na siyang iba. At ika'y iniwan na hindi nakapaghanda. Diba? Yun yung pinakamahirap points. Diba? Yung akala mo, yun na yun eh. Yung akala mo na yun na yung pinagtagpo kayo dahil kayo talaga ang itinadhana. Pero yun pala, pinagtagpo lang kayo pero hindi tinadhana. Ay nako, ang sakit naman nun, di ba? It's already 10:32 ng umaga, guys. Diri paghihapon sa tuwang panaguban sa kahanginan. Once again, good morning po sa lahat. Hello, guys. Jay, good morning. Yes, good morning. Magpatunog Pinoy sa... Okay. Balik siyang text. Sa iyo daw ang kaugalingon. Nagkuhan na siya. Nakalihok na git siya. Kaya ganina ihang text. Kaya naminaw naman sa nang nag-inusama. Karon kaya naminaw siya. Pero human, kaya humana daw siya glungag. Very good. Sa iyo git siya naglungag. Murag ihagurong pamahaw dalaw ng paniud to. Diba? Sabi mga tao ngayon na anagon. Pamahaw dalaw paniud to. Arong dalikalas o bugas. It's already 10:32 ng umaga, guys. Hala, sige, sa tanan nga mga naghikay na karon, nag-preparar sa ilahang lutuunon. Okay, sige, make it sure nga dili mo mga pasmo, dili mo madilatar sa inyo nga paniod to, ha? O, nindot yun kung makapaniod to kay 11:30 or 12 o'clock. Kung pag-abot na ganyo, 12:30 and then 1 onwards, nako po. Di na yan na healthy. No? Di na siya maayo nga paniud to. Hello, guys. Jay, good morning sa imo, ha. Magpatulog Pinoy sa mga Antipuesto family, Antica family, and also the good morning, Makalito. Hello. Ikan kang Mark. Good morning to you, Mark Makalito. Maing buntag, ganin mo, guys. Jay, yes, good morning po. And, saan is siya? Sige. Salamat kayo. 10:34 ng umaga. Mga pinaga namang tigpaminaw sa kahanginan. Okay, dugang lingaw lang kaninyong tanan. Diri paghihapon sa tuwang at tulumanon. Ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your coach, Jay. Ay, nako. Itinadhana nga ba kayo? Or di kaya'y wala lang?

0: Radyo Bonbon.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bonbon.

It's already 10:55 in the morning. Maybe this time, managingon nga, maybe sa dili karon ang imuha, sunod na. sunod na daw siya maimuha kay dito pa siya sa lain sa nga tawo. Ipahilunas daw niya daan. Ayha kanya ipahiluna. Maybe this time kay mo ko galingon una po din mong ipahiluna daan, no? Magpainhin magkakwa na lang mo. Magsabot-sabot na lang mong duha, no? Magsabot-sabot ko na paunsa ipahiluna ang inyohang duha ka mga tumong o katuyuan. Ang inyong duha ka itik nga nagbulatik-bulatik din ang dapit. Anyway guys, it's already 10:56 na ho ng umaga. Salamat kasi pagpakiguban ka na ko. Until na lamang sa sunod na Sabado puhon. Sabado next Saturday is 8 na. Dali raking adlaw, no? Maragingon ba nga? Gitext raman perming adlaw ay? Uno sa kapaspas ang adlaw. Mapod kapaspas ang iyang pagbiya sa imuha. Huy! Kaya kumpiyansa, kato mga gingon, nagihigugma, kay basino niya. Nga koto bro mo karong buwana kay nana po siya laing nahibalag nga iya harap pong katrabaho ang uban kay bago lang naka-ila sa Facebook paghuman sa tanan kay nahul na dayon nahulog na ning lagubo nagabaan kay nabali. Diba? Oh, may pag-ingon nga oh, laban kahit hindi kayo pinaglaban huwag sa soko. No? Ang importante, buhi. Anyway, salamat kasi pa pagkikuban ha. Salamat kid. O, wato nagdungog sa FM. Kaya ang FM mag nakabalik yata. O, dirita, santo na lamang. Sunod sa Sabado pohon. Sa August 8, napunta mag-uban sa Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your choice, JL. Sige, sayaw na lang mo diha. Ako ay kabilin sa inyo, ano? Kay kinin na lang sayaw. I'm sure nga musaganahan mo musayaw. O, kinin na lang akong idalit sa inyo, ha? Panamilit nga musika. Ulala. Good morning.

0: 106.5 FM.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: 106.2 Yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell, huh?

Negas si Bia, so if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee para everybody happy. Let's get a party, Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company, paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go, kini nga ra para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: 106.2 Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana,
4: paragis bila-bila.
3: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
6: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
7: 106.2 FM. What's going on?

0: 106.5
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang

ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 091-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: 106.2
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
4: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kayo. Gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Junior, taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: 106.2 Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man mong kasi natiyan ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
4: Katuhinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko, makalansin. Oh, bukid ro. Gani ay. Nag,
3: ha, bukid sa kulian?
4: O kato ganing, ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sundan.
4: Oh. Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
3: ko. Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, ba't kong hiyahay.
3: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga marit. Uy, magrapag yung ko atang mga gulayon. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa ka namin mulay.
4: Siyon.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Pilay mo edad.
4: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: 106.3. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106.3

0: 101.3.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usap ay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Music Power. The Strongest 106.3 Bell.

0: 105.3 Bell FM.
1: Oras, a la una y media.

0: with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

1:51 in the afternoon, iniisip pa minsan-minsan. Okay lang naman yan. Tsaka natural naman mag-isip ka sa mga naging bahagi ng buhay mo. Pero, of course, iniisip mo lang huwag ka nang gumawa ng kung anumang mga issue sa buhay mo para hindi ka na magkakaproblema. Anyway, good afternoon and hi to June Mart Manisan, Mari G. Behasa, to Ace Chavez. Hello to the Tagalogon family, Tagayon family, Malmis family, Tagarda family. Sabi ko sa'yo, Aljon, Pagalaran family, o, di ba? Muluban di lagi siya, hindi kalahutay. Hello to Aljon na mukat-kat niya sa Purok Orchid, Sabate Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Kusog yung kay kanako, Aljon ba? No, nang kusgan ginani mo na yung radyo di habisan pag nagkalisod-lisod na tag-istorya di rin. Nag-greet niya po no, nga friends. Anyway, thank you so much for, you know, for listening and for being a friend to us here sa mga disc jockey o sa mga staff sa BBC. Salamat kayo, Aljon. Amping diha kay medyo, dili day medyo, ulan-ulan, good kayo. Sa mga nasa dul sa mga low-lying areas, if ever makusog ang ulan, di na mo padayo, dili yan no, pagpagahay yung gulo, ha? May pila na ka-days ni, murag 3 days, 4 days straight. Every day nag-yun nag-aulan. Pero according to the news also, by August, mga last week of August, we will feel the El Nino already. So I don't know, malipay mataan na ang dinataulan nun. Mabalos naman po ang init kayo. But let's just, you know, let's just pray that things will be alright sa ato, sa atong pamilya, bisan pa sa ato ang atubangon ng mga changes sa ato ang lakat sa panahon. 1:53 already.

0: a las 2.
1: BBC, Daklit, Balitan.
2: Kabag tingog kabalkada mayong hapon ganinyong tanananiya ng BBC Daklit Balita alas 2. Gitakupan ang 52nd Nutrition Month Culmination Program sa Dumingag Municipal Jail. Inagi sa cooking contest o ang paghatag og pasidungog sa mga mananaog alang sa ilang pagkamamugnaon, kahanas o panagtinabangay. Ipasalamatan usab sa jail administration ang tanang persons deprived of liberty kon PDLs sa ilang aktibong partisipasyon o kooperasyon nga nakatampo sa kalampusan sa maong selebrasyon. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding Baydun Wabe. Jail Unyot Lirazan, daghang salamat o mayong hapon ganinyong tanan.
1: BBC Daklit Balitan.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Dapat happy and positive thoughts lagi para good vibes ang ma-attract natin ngayong Sabado, unang araw ng Agosto. At syempre, alas dos na, kaya naman handang-handa na ang mga papremyo mula sa paborito ninyong 2D Lotto at 3D Lotto Games. At para sa isang masaya at maswerteng hapon, ilabas na ang mga lucky tickets. Simulan na mag-manifest ng panalo kasama ang buong Lotto Barkada at sabay-sabay tayo mag-aabang ng mga lucky winning numbers. Kaya mag-tune in sa IBC 13, DA TV, and on our live streaming channels on Facebook and on YouTube. But just a friendly reminders po ulit sa ating players, always play within your budget and only players 18 years old and above are allowed to play in any of the PCSO games. Laging tandaan to play smart, play safe, and play responsibly. Now to officially kick off our game time this afternoon, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome to PCSO and thank you for joining us. Kasama rin natin maghahatid ng panalo ang mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Hello po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. For transparency, integrity, and fair chances of winning among all of our Lotto players, Everyday PCSO conducts pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity this morning, narito po, panoorin natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Kung excited na kayo, mas excited na kami. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Digit Game Players, tara na, let's play Lotto!

0: 2D Lotto fans, game time na po tayo para sa first batch ng exciting Lotto prizes. For only 10 pesos per combination, may chance kayo manalo ng 4,000 pesos kung mag-match in exact order ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Kaya good luck, 2D Lotto players! At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 3. And the second number is 13. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 3 and 13 in exact order. Susunod na ang swerteng hatid ng 3D Lotto game after this break.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR-Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.

0: 3.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Carol Banawa for you with If I Believe. The original artist of this song is, of course, Patty Austin, if my memory serves me right. This is going out. I don't know if they're listening right now, but just the same, I'd like to play and dedicate the song to John and to Boyette. Ayan, I miss you guys. I hope you are okay. And to all those who are listening right now, traveling, I palihog lang huwag amping tawon sa inyong mga lakaw, ha? Hey, ulan, jud kaayo. Hopefully, I don't know, ingon sila next week pa daw ni Mo Juan. Next week? No, it's not next week. But I think by Friday pa ni maulian. Hopefully, maulian na kay daghan na kaayo mga nilabahan nga wala pa tawon mga uga kay pila na kaadlaw, di ba? Like, init kaayo sa Juan, init kaayo sa buntag dayon mo dumdum ni siya mga after lunch usay ganina sayo kayo 11 o'clock gaulan na sentro dayon pagabot na ko diri sa station hinay pa kayo ang ulan so kinahanglan magamping kay usahay magdalandalan puding ulan ay ulan diri ko sub kayo dito sa unahan wa na ulan so you know what to do already please bring your payong and your jacket basta anything maka-protect ninyo from the rain kani ako ang kaya akong gibati ron tungod ni sa kuan. Naulanan ginoon ko, I have to admit that. Naulanan ko tungod sa pagkuan, pag-check sa amo ang drainage diha sa amo ang lugar sa Santa Lucia. So, yeah.

8, Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Mahal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Kabagting o kabulkada mayong hapon, ganin yung tananan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Nagpahigayon ang Pagadian City Police Station og lecture mahitungod sa paglikay sa illegal nga droga. Alang sa mga opisyal sa barangay, barangay Tanods og mga residentes barangay Bumba, Pagadian City. Ubayan kini sa selebrasyon sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, idadait og BIPA training and seminar nga nagtumong sa pagpaligon sa kaibalos komunidad batok sa illegal nga droga og pagdasig sa aktibong partisipasyon sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay og kaluwasan sa publiko. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding Bainti Nueve, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Yeah. Check this out.
4: You wanna check
3: brand
4: me?
3: New track from Bell.

0: break it down.
1: Uy na, Mike, anian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiol lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili gyud pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas, og sinsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawan na sukat pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na, maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: 106.7.
1: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusugay. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy. Everyday, kung gusto ka o R&B, hip-hop.

0: it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, kibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang batis sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ano yung sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin ko pirmi kay gitulog na ko mo hupong mo sig maayo. Ginaim naman po na ko Seth Panyawan with Bagusin. Dadlan og mga 2 ka semana nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy, Davao del Sur. 40. We'll be right back.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shotong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo

0: 106.5
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.5

0: the songs. That's it, that's it. Now tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Kabag di kabalkada, ayan ang BBC Daklit Balita alas 4. Gilusa sa Department of Education ang bagong digital platform aron masayon alang sa mga pribadong kumpanya, civic organizations ug mga donor ang pagtabang sa mga pabulikong tulunghaan pinaagi sa Adapt a School program. Ang maong platforma ang magsilbing digital gateway.

0: way nga magkonektar sa mga gustong mutabang na nagkinahanglan og suporta diin anausab ang project matching donation na tracking o impormasyon kabahin sa mga tax incentives nga gihatag ubos sa Adapt-a-School Act. Matod pa ni Education Secretary Sunny Angara, daghan ang gustong mutabang sa edukasyon busa tumong sa bagong sistema nga himuon kining mas paspas sayon og mas transparent. Lakip sa mga prioridad nga mahimong suportahan sa pribadong sektor ang pagtukod og pag-ayo sa mga classrooms, mga programa alang sa luwas nga tulungaan og work immersion na alang sa senior high school students. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting Lisyete Florence Fima, maayong hapon.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.2 Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Live.
1: 106.7.
2: Sir, health testimonies. Health testimonies.
3: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Dagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
6: Ana oh.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Pagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.

Bag una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. 106.2

0: 96.7
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Sad Celebrity Beauty Soap.
4: Sad Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
3: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
7: Ang sarap.

0: who's the man? Ooh. Huwag ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5:30.

0: si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
2: O ingon ana paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila 106.2

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigo Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

sakit ito sa kadlaw. Lamod yung ginatik na, kung sa debit, marag makapool, gani, kaya maghila, bako kuto-kuto na, pa yung mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala makapool.

0: kutkutun ganun kay magtubig. Inaplas na lang po. Pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samadjer, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love. Mulutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Namong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanang.
5: Paidigo! No. Bada!
2: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktan ko sa tatin mo!
5: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo, dugo!
2: Na ang pulo silang ko.
3: Imo na ko check ko. Pero, pagkasli o na ko, dato na agad ka.
2: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. G na lang.
3: Bunso?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
6: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: bot og bibingka. Magkatawang nga maghila. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
4: taas din sugar sa mga sawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
4: aning baba
3: baba na gikan mong kudiha
4: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kumusta na may muntag, may ngot na may ngapon, may gabi, yung mayo pa yung katlaon. Niya na sa inyo higala sa kanginan Ray Arellano o ban ni Lloyd Gaviana. Bueno mga ikala, ang atong paborito at di na ito kalimtan ang Paragis Bila Bila Coca Herbal Coffee. Ah, kadugaya, malimot, manggoy. Basta maluyan lang ipro, kainom naman. Lagsik, lagsik na ta. Basta na ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay? Bueno mga ikala, shoutout time. Shoutout nga doon ni Virgilio Briones. Adias Kandulawan, Talisay City, Alvin Arda. Huwag nga mas adias sa Katmon, Cebu. Gikan ni Ricky Bangiskaring. Unya, shoutout sa amin ni Doktora Genevieve Balaan sa Talisay. Mr. Manuel and Vilma D. Dia sa Bourbon, Cebu. Rio Buda, Husay Family, Rosan A. Maratas, si Ma'am Erin Arana, si Romy Miriquillo, Arson De Silia, Manager Nilo Tadillo, o si Ruben Ginilin Anino, gikan gihapon ni PSI founder Bagmang sa ilong waylay ko ni nga itong writer director si OJ Kumpok Rakasa. Shout out sa ni Lucina Buloy dia sa Dilarusa Calatrava Negros Occidental gikan ni Ricky Bangisgaring uma dia sa Toledo City si Reden Cabrera Kuring Patiga si Bungkoy Laskar Baskar dia sa Buning Baskar gikan yun ni ang nagpungasi kanuna, si Pedro Pungasi. Yuman ayan, Aliganga. Des Medya Unsi, si Ninya Aliganga, si Ninit Villegas, si Pili Inut, o si Badoy Aliganga. Ang kinadak-an og lawas sa mga Aliganga gikan ni Pedro Pungasi. Okay, bueno mga igala, atong minumduman ang nangagi. Atong minumduman nga daling gidas atong bida nga si Jigo. Si Don Arturo sa naimutangan ni Takla. Pero si Lalat ang nagpailang pangasaw-unon. Uy, samtang dito sa Iligan, dito sa Mindanao, gusto ni Insik nga makat-on sa tiguang matiguang babae sa pagbuhat og espesyal nga budbod. Kanya balik dito sa Medellin Beach Resort, nagkita na sila si Don Arturo ni Takla. Ang matunog buot ang pangasaw-unon sa atong bidang nga si Jigo. Nga ingunay ni Ninita Tabon niya dahil isumpa ni Gato sa Gilanon Budbud o Bibingka.
1: Samtang ako nga may offer yun ni Tiago o kasal iyang kipaliparan. No, dili na mahimo. No. Dili gyud ko musugot. Bangag sa ilog.
2: Pagkuha na imog sinumar, ha? Adto mo si Tihil, ha? Aron sa ingon, mapahigayon na yun ang inyong kasal. Ang saman,
3: Musugot ka ba, Takla? Musugot ka ba?
2: Bisan asang si Bahana pa kamo magpakasal. Bisag sa gawa sa nasun pa. Sa Europe. Sa Amerika. Sa Japan. Sa Dahig. Bisan asang gusto ninyo.
4: Tinood na.
3: Musugot ka na ba, Takla? Musugot ka na ba?
5: Tubang na ati, Takla!
6: Akong barugan ang una na kong gibuhi ang desisyon, Diego. Ilon ta una ang usag-usa. Una ta musud anang butanga.
3: Takla!
4: Di gyapon ka, Takla! Madato ka na! Maimo na ang tanan mo gusto? Maimo tanan! Kay dato kayong akong migo! Dog ni ang daddy!
6: Sorry, pero huwag ko mag-apa sa bahandi ni Diego.
3: Takla!
5: Nga nung mabukos man taon ka, Diego, sa taong tilik magpakasal ni mo.
3: Tilik
5: ka pa na ako. Ditagit kasi bukan. Kasal dayon, bisag karan pa dayon.
3: Bangang sa ilong!

0: Ang mga buang ay, ang mga tanggol, kuwang skagol. Naniid lang ko nila. Wak lang sila masayot, gani ako ibabaw slubi. Gipauga ko ng panty o bra nilalat. Abis na maniid lang ko dali. Panitaan kayo sila. Aron mahibaw kong unsay angay kong buhaton. Bangag sa ilong.
1: Ihalalat. Murag dili maayo.
2: Unsay di maayo, daday?
1: Di maayong ipamugos ni mong imong kaugalingon sa tao nga way gusto nimo.
3: Tinood na! Tinood na!
2: Daday?
4: Excuse me, una ninyong tanana.
5: Uy. Asa magatakla?
4: Muato na mi si Gian sa baybayon. Gian, tana.
2: Ati takla. Excuse me, daday, ay tulong?
1: Asa ka sa?
2: Matasap ka sa baybayon.
1: Sundog. Aminin mo, iho, Diego. Nakadahig kay ko ni takla. Nakadahig kay ko.
3: Tinood na.
5: Ngano man, Dad?
1: Talagsaon siyang pagkababay. Lahi kayo siya sa uban. Nakadahig ko, iho, Diego. O gusto ko. Kasiya na yun ang babae. Alang nimo.
3: Tinood na.
5: Daddy.
6: Unsay sunod nga mahitabo.
7: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mo kasi natanyan.
9: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
7: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gid, kaya mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ng kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok sa Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
7: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
11: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Ako, lindugi-dugi.

0: capsule sa pagkakaroon, wala na yung petition. Bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya. Nagigig ko na wala kong mabati nagkaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganaan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, dura kaplasan ako, wala

0: na wala ningo nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dahil na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa yun ang imong ibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko talakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko lang kung sa kuan o, diabetes. Kani o, pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema.
2: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
3: Haplas niya, haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan
2: tagaasa
3: takan upper limatok
2: unsay maingon ato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
3: dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
1: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Ayaw gyud siya buhi iyo. Don't let her go.
6: Tinood na.
7: Daddy, bay nonoy, lakaw sabi. Sige ka na, tinuod na.
6: Tinuod na! Ay, Daddy Arturo! Excuse me!
5: Uy, baya, nag-daddy kasab na ko. Asama ka?
6: Muato sab ko sa baybayon!
5: Uy!
7: Bangag sa ilong!
5: Sundog!
7: Masanin baktin, oy!
5: Basta iho, ayaw yun siya buhi. Lahi kay siya nga pagkababay. Huwag hali siya mag-after o na-interest sa imong mahandi.
7: Bitaw, Dad. O gwapo kuno ko alang niya.
5: Gwapo? Sure ka?
7: Ingon siya, Dad.
5: Murag dili ko sure anang bahina, eh, Diego.
7: Bangag sa ilong!

0: Nara, imong gisugo, ha? Daghan ganing lubi, ha? Galisod ganing ko, ha? Daghan ganing gata nga mahimo, ane? Kadag ko maganing mga lubi, ha? Ah, sugdan ko na ang paggagod ninyong mga lubi. Ah, uy, baya, ang langgam. Huh? Nanasab, nasa bintana.
1: Zero, zero, five. Zero, zero, five. Atik, atik, atik, ah!
0: Ha, makaligaw langgam, ah. Ha, to ang milupad na palayo. Baya na dilatar noon ko sa kong pagtrabaho tungod ni mo langgam, ka. Aha, kagod na ko, eh.

0: Banyak. Oh, banyak banyak. Oh, banyak banyak yon. Kalami ining utan bisaya gak aku ngipani unto. Banyak kisah main nagluto ini.
1: Aku dadi. Kenahan dia kan ni dadi?
0: Oh, talag saon ang iyan kalami. Oh, daya nahinumdum ko ining lami ah. Luto og timpla sa imong Nanay Maria Picat.
1: Natural dad. Si anhing Nanay Maria Picat mao'y nagtudlo nako sa pagluto ini.
0: Oh, mao di ay.
2: Oy, may naalala man si Don Arturo sa Inglis pa.
3: Don Arturo, say-say na sa bisay mong kagahapo, Don Arturo. Kitahan ko ang minaw, aron, kiligo na sab ko.
0: Ah, lain na magkagiligon kay Mudretso Kasiar. Ingon og sananong balik na sab ang among kagahapon ni Anhing Maria Picat. Ingon ini ang nahitabo kani adto.
4: Nagabot ka kayo din sa amo. Imugit kong natultulan, Arturo. May Samson.
5: Sa taong dila interesado, daghanong rason. Apan sa taong interesado, makita yun ang rason aron makita ka, Maria Picat, may Delilah.
4: Arturo, dilawin akong luto. Pasensya ka na, ha? Utan bisaya ragit in taon ni. Maura ni ako ikadait ni mo.
5: Pagkita ko lang ikaw, Maria Picat. Kumplito lang ako kinabuhi.
4: Ah, sige na eh. Kaunan inig akong giluto para ni mo.
5: W. Wow! Kalami!
4: Ganahan ka?
5: Sa tinuod lang, di ko kaon utan kay lagi. Nahanad kong steak yun. Karni, mahalong isda lang ang akong gikaon. Pero sukat nga nagkatilaw ko sa imong luto. Gusto na ko mukaon ang utan, Bisaya.
4: Salamat, Arturo.
5: Bisamot ang katamis o kalamig sa imong luto, Maria Picat. May Delilah.

0: Kiling dot, kiling sa mga bati, kikiling sa bukod.
1: Ayaw pagdito si Arala, ano ba kikiligon? Abi ni mo Hercules, alang sa inyong kasayuran. Dili ko gyud makalimtan ang kalami sa utan Bisaya ni Anhing Maria Pica. Oh, lahi ra gyud sa uban. Apan karon, nanumbalik ang tanan. Kay managsama mo iho Jigo og linutuan. Ang tiplada, ang kalami.
2: Salamat, Daddy.
1: Tungod sa utan Bisaya, misamot kong kainlab sa imong inahan, iho Diego. Ni Anhing Maria Pica.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City Zamboanga del Norte usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagtuman niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud.

0: Mukhaan Paragis Bilabila Capsule.
1: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon po og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bila Bila
5: 106.2.
6: Oras alas 7.
7: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
9: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Wala nang patumpik-tumpik pa. May caller na tayo muli agad sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli. Hindi siya. Magtanong sana ko, Kuya

0: Apo, Nanay Feli. Okay po. Ng Jensen. Okay po. Ano pong tanong ni Nanay Feli? Ano po?
1: Sumakit ang chan ko na respoke.
0: Ano po yan?
1: Sumakit ang chan ko.
0: Nung?
1: Sumakit ang chan ko. Paano ito?
0: Sumakit yung chan nyo pag?
1: Ako. Mag-inom ng rice coffee.
0: Nung uminom po kayo ng rice coffee, sumakit yung chan po ninyo?
1: Opo. Mga 16 years na siya nainom ko. Ngayon nagsakit naman.
0: nung una pong pag-inom niyo po ng ating rice coffee, nanay, sumakit ka agad?
1: Hindi man, ngayon lang.
0: Ah, ngayon lang. Baka po nanay, may mga nakain lang po kayo na kakaiba. Kasi nung una naman na pag-inom ninyo, eh, hindi naman po sumakit.
1: Hindi. Datong tuwanaw lang na po nakain.
0: Ha?
1: Pag-inom ko ng araw-araw, gabi ka, araw-araw na plus coffee, sumakit man ang akin po. Paano ito?
0: Ah, ibig niyo sabihin, nanay, nung... pero nakailang sachet na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, nakainom na ako. Hininto ko na kaya nagsakit man ang tiyan ko.
0: Pero nung una po, nanay, unang pag-inom niyo po ng ating rice coffee, hindi naman sumakit.
1: Hindi man.
0: Tapo, sumakit lang.
1: Andyan ko.
0: Kailan po sumakit? Ngayon lang? Kahapon?
1: Nung isang araw lang.
0: Kailan po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, nanay?
1: Yung June po.
0: Ah, okay. Last month po kayo uminom ng ating rice coffee. Last month po kayo nagsimula.
1: Oh, last month naubos na, nagbili naman ako ngayong buwan na ito.
0: Opo. Pero nung last month po, nanay, last month po nanay Feli, sumakit din po ba yung tiyan po ninyo?
1: Hindi ba nagsakit? Ngayon na pakalawang kahon na nainom ko na.
0: Ah, paka.
1: Ngayon ang sumakit. Tatlong araw na.
0: Tatlong araw na sumasakit yung tiyan niyo po. Wala naman po kayong kinakain. Wala naman po kayong kinakain na iba.
1: Wala man, wala. Yun lang ang kuan, dahilan.
0: Ang dahilan po, rice coffee talaga.
1: Opo. Hintiyan ko ba yung parang kuan?
0: Parang hinahalukay.
1: Oo.
0: Oo po, nanay. Sabi ko nga po, unang-una, nanay, kung halimbawa po, sa rice coffee po talaga yan po, kung tama po yung sinasabi po ninyo, ang magiging sagot ko po dyan sa inyo, kasi na mga, sa mga programa po natin, lagi ko pong sinasabi, sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, pwede po natin maramdaman yung unusual po naman sa ating katawan. Bakit? Unang-una po, dahil po tinatanggal na po nito yung lahat ng mga basura, yung mga impurities na nandyan po sa loob po ng ating katawan. Kumbaga, tinatanggal, tinitik-tik po yung mga nakadikit na ng mga basura po sa loob po ng ating katawan. At mamamalayan po natin sa pagbabawas po natin, nanay, kakaiba yung itsura at ibang amoy dahil po yun sa mga basurang ilalabas po naman dahil po naman sa ating rice coffee. Kung ihihinto po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil natatakot tayo dahil sumasakit, wala na pong pagpapatuloy ng paglilinis po ng inyo po ng mga katawan. Eto pa po, nanay, may posibilidad. Ha?
1: Patuloy ko mag-inom ng rice coffee?
0: Ituloy niyo lang po, nanay. Para po sa akin, ha, kasi sa tingin ko po, kung ang ating rice coffee, ang dahilan nga po niyan, yan po ay healing effect lang naman po, nanay. Wala pong problema dyan. Kasi sabi ko nga, tinitik-tik na, tinatanggal na yung mga basura po sa loob po ng ating gawan. Kung rice coffee nga po talaga, kung tama po yung hinala po ninyo na rice coffee talaga ang dahilan, ano po, ng pagsakit ng inyong dyan. At yan po ay naipaliwanag na po natin sa ating mga programa na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom po natin, sa mga unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng ganyan. Diba? Narinig niyo naman po yan, nanay, siguro.
1: Opo.
0: Di ba? O, tapos, pero sabi ko nga, kung hindi naman rice coffee ang naging dahilan po niya nanay, na kasi sabi niyo po nung unang linggo na pag-iinom niyo ng ating rice coffee, wala naman pong nagsakit. Wala naman po, hindi naman po sumakit 'yung shampoo ninyo ngayon lang. Kaya po iniisip po natin na baka meron po kayong nakaing iba or 'di ba na kakaiba or kumbaga sira na pagkain, baka po ganoon. Nakain po ninyo. Pangatlo po nanay, siguraduhin po natin na ang naiinom po natin produkto ay yung ating po namang rice coffee. Yung sinasabi po natin kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice, yun po dapat po nanay. May tanong
1: ano,
0: po
1: pa. Patuloy ko lang,
0: kuya? Po?
1: Patuloy ko lang mag-inom?
0: Yes po nanay, kasi nga po sabi ko proseso po yun. May mga iba, sabi ko nga po, kung napapakinggan nyo po, yung ating po namang programa, yung mga kumbaga pinag-uusapan natin dito, sabi ko, may mga pagkakataon, hindi po lahat ng mga umiinom ng ating rice coffee nakakaranas po nito. Sabi ko nga po, ang mga pwede pong ang iba makaranas po nito dahil sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom ng ating rice coffee, magkakaroon po ng healing effect. Ano po yung healing effect na tinatawag po natin? Yan po yung unusual thing na ating po namang mararamdaman sa pagsisimula po naman ng pag-iinom natin sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. May mga pagkakataon na parang hinahaluka yung ating tiyan. Yan po nga yung particular...
1: Reaction?
0: Yes po nanay. Yung po yung kung yan po ay talagang rice coffee po nanay ha. Kung yan po ay tungkol po sa ating rice coffee, wala naman kayong nakaing kakaiba, wala naman kayong nakaing sirana. Wala naman po nanay, kung okay naman yung pagkain po ninyo, at tama naman yung iniinom yung rice coffee, posible nanay na yan po ay dahil po naman sa hinahalukay na po yung inyo po namang diyan, tinatanggal na yung lahat ng mga basura na nagsasanhi po naman ng iba't ibang uri ng karamdaman po sa inyo.
1: Pero kuya, ilang kayang araw mo, di na masikit ang tiyan ko?
0: Mga ilang araw na po nanay yung sumasakit ang tiyan po ninyo. Gaano kasakit? Hindi po ba kayo nakakatrabaho na? Nakakapaglakad?
1: Lakad man?
0: Hindi naman.
1: Ilang kayang araw na hindi na sumakit mga isang linggo?
0: Depende po yun nanay. Depende po yun nanay. Ang sa akin lang po, kailangan nyo lang pong ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Or di kaya, pwede po kayo magpa-check up sa doktor para makita po ninyo at baka naman talaga meron pong iba na rason bakit po sumasakit po yung tiyan po ninyo.
1: Ay, yan man ang dahilan, pag-inom ko.
0: Kaya nga po nagtatanong po ako sa inyo nanay, nung unang araw, unang linggo na pag-inom po ninyo ng ating rice coffee, hindi naman sumakit. O bakit ngayon lang?
1: Nung kuan, yung June 2, nag-inom ako ng isang kuan pagka August 2 naman, nag-inom naman ako. Ngayon lang man sumakit.
0: O kaya nga po nanay, ngayon lang sumakit. Kaya hindi ko po alam kung tama po ba talaga na yung ating po namang rice coffee yung ano. Kasi yung una naman na pag-inom po ninyo, hindi naman. Oh, kaya nga po, bakit ngayon? Nung naglao na, masakit na. O paano po yung paano natin masasabi na rice coffee yon?
1: Kasi pag-inom ko ba ikalawang box na nabili ko yun ang sumakit na. Ngayon lang man nagsakit.
0: Okay po. Oh, yun po nanay, yung ano po, yung po yung akin po namang sinasabi kasi yung mga unang araw kasi kung sabi ko nga po kung tama po yung sinasabi po ninyo na rice coffee po yung sanhi ng pagsakit ng inyo pong tiyan, ang explanation po niyan dahil matinatanggal na yung mga basura sa loob po ng ating katawan. Hindi naman po pwedeng kumbaga nagkakalkal ka dyan ng mga basura sa loob ng inyong tiyan, wala kang mararamdaman. Oh, kung rice coffee po yung talagang reason, kung yun po talagang tama po yung sinasabi nating sani. Oh, ngayon, pag sinasabi nating sumakit ang in a negative way, kung titingnan natin na negatibo, sumakit yung aking tiyan dahil uminom ako ng rice coffee. Ngayon, bakit ngayon lang? Bakit nung unang mga araw hindi po naman sumakit?
1: Hindi man yung kuan, yung mga isang buwan, hindi man sumakit yung pag ubos ng isang box, ngayon lang ba, dalawang box na, sumakit pag after one week.
0: O, kaya nga po yun po yung sinasabi ko, bakit nung unang buwan hindi sumakit, bakit ngayon? Kaya po nagtatanong ako sa inyo, baka may nakain po ba kayong masama o may nakain kayong sirana? Ano po usual yung kinakain po ninyo, nanay? Araw-araw?
1: Kanin na sa isda.
0: O, kanin tsaka isda. Sigurado po ba tayo na yung kanin ay hindi pa sira o yung isda ay hindi pa sira? Kung hindi po rice coffee yung kung halimbawa hindi po rice coffee yung rason.
1: Sinag na bigas at sinag na kanin.
0: Yun nga po. Anyway, nanay, kung ang tanong po ninyo kung kailangan nyo ipagpatuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ipagpatuloy nyo lang po. Kasi nga, sabi ko nga, the more na dapat pong ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kasi cleansing effect na po yan, nanay. Healing effect.
1: Hey, gatas na ako kagabi.
0: Ha?
1: Gatas, nag-inom ako ng gatas kagabi.
0: Oh, nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po, nasa sa inyo po yun kung ipagpapatuloy nyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero po, para sa akin, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee, at no, yung mga kababayan po nating nakakaranas po ng ganyan, ang ginagawa po nila, ang sinasabi nila sa akin, Kuya Boy, itinuloy-tuloy ko lang ang pag-iinom ng ating rice coffee at nailabas ko lahat ng basura ng aking katawan. Nakita ko nakakaiba yung itsura ng inilabas ko, tapos iba yung amoy. Tapos noon, Kuya Boy, unti-unti naging maganda na yung pakiramdam ko hanggang ngayon. Yun po yung sinasabi po nila. Pero nasa sa inyo po yun, nanay. Ha?
1: Hindi ko nagbabawas araw-araw.
0: Oo nga po. Wala naman po akong sinabing hindi kayo nagbabawas. Sa akin lang po, nanay, nasa sa inyo po yon. Kung itutuloy nyo po ang pag-iinom ng ating rice coffee o hindi. It's up to you po, nanay. Ipinapaliwanag ko lang po sa inyo na okay lang po yon, kasi healing effect po yon, cleansing effect po yon ng ating rice coffee, kung rice coffee nga po yung reason ng pagkakaroon po ninyo ng sakit ng tiyan.
1: Opo.
0: Okay?
1: Okay. Papatuloy ko na lang ubusin yung may isang box pa, di malain mo pa.
0: Okay po, nanay. Sige po. Again, baka hindi mo lang po kasi na siguro naiintindihan yung sinasabi ko, na yung po ay yung pong nangyayari po sa inyo ay cleansing effect ng ating rice coffee. Kung ihinto po natin, kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Unang-una herbal po yung ating produkto. Kung makikita nyo po dyan sa sangkap ng ating po namang rice coffee, wala naman po dyang makakapagsabi sa inyong kemikal na makakasira po ng inyo po na herbal po yung ating produkto, nanay. Wala pong side effect, wala pong overdose. So ibig lang sabihin, kung mayroon pong ganyang uri ng epekto po sa inyo, cleansing effect po yon. Kumbaga, nanay, healing effect po yon. Ibig sabihin, habang pong kinakalkal po natin, nililinis natin ang sugat, sumasakit pa rin po yon habang nililinis po natin. Tama po ba?
1: Opo.
0: Ang isang sugat, kapag nililinis po, hindi naman pag nililinis mo, dahil nililinis mo ito, wala kang mararamdamang kirot. Kaya nga nililinis, kasi kinakalkal mo, tinatanggal mo yung dumi. Hanggang sa maging malinis na, pag malinis na po siya, hihilom na siya, nanay. Parang ganun po yung ating po namang katawan. Diba? Habang nililinis natin, syempre, diba, kinakalkal natin. Parang yung yung kalye. Kapag kailangan nating kumpunihin yung bagang mga daan sa kalye, di ba? Jackhammer yun, brrrr, ginaganon. Kahit nga sa tenga, masakit. Masakit din po yun sa, kung halimbawa ikaw yung jackhammer, kasi aayusin nga. Tapos, lalagyan na ng magandang daan, o di maganda na. O parang ganun din po yung ating katawan. kumbaga nililinis muna, kaya mararamdaman natin yung konti lang naman yung sakit, nanay. Hindi naman yung di ba, magtatagal ng isang taon, parang gano'n. Hindi naman yun. So, kailangan lang po natin ipagpatuloy kasi once na hininto po natin yung ating rice coffee, wala na. Balik tayo doon sa ano, balik tayo doon sa pagkakaroon ng mga karamdaman. 'Di ba? Nanalo yung mga karamdaman natin. Uy, hindi na tumuloy. Kasi ano, okay na tayo. Oh, didiretso tayo sa ginagawa nating pagsira sa kanyang kalusugan, parang ganoon.
1: Apa.
0: Okay po, nanay.
1: Apa, may damlak mamaya.
0: Huwag kayong matatakot kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Walang side effect, wala pong overdose. Ano po?
1: Opo.
0: God bless po, salamat. Nanay. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Salamat.
0: Thank you very much po, nanay Hinali. Thank you.
1: Bye.
0: Salamat po. Ang kaibigan si Nanay Feli ng Jensen. Ang alam ko, Jensen. Tama.

0: Ayun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Kailangan po natin na intindihin kasi yung lagi ko pong sinasabi yon sa ating po namang programa. Lagi po nating pinapaabot doon na sabi ko nga sa mga unang araw, unang linggo ng pag unang linggo ng pag ng pag-iinom ng ating rice coffee, 'di ba? Doon natin 'yon na mararamdaman, pero hindi po lahat pwedeng makaramdam po noon. 'Di ba na mararamdaman natin yung hinahaluka yung ating po namang katawan, hinahaluka yung, di ba, may mga unusual thing na tayo pong mararamdaman. Pero sabi ko nga, huwag po tayong matatakot. Dahil nga po, yan po ay healing effect lamang ng ating po namang rice coffee. Yan po ay, tawag dito? Cleansing effect lamang ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Ba't hindi po makuntas yung number po ni Kuya Boy? Busy po eh. Dot lang nanto.
0: Ito na po yun, ma'am. Si Kuya Boy na po itong kausap nyo.
1: Ay, bakit po nagsasalita siya ngayon sa radyo?
0: ano pong isda? Taga-saan po kayo, nanay, muna?
1: Ano po? Tayo at English ba? Bakit po nagsasalita ng iba po ang kausap?
0: Wait, nanay. Wait lang po. Taga-saan po kayo?
1: Tingloy, Batangas po.
0: Saan po?
1: Tingloy, Batangas.
0: Saan po yun?
1: Tingloy, Batangas po.
0: Ano? Tingloy? Tinglay?
1: Tingloy, Batangas.
0: Tingloy.
1: Opo.
0: Tingloy, Batangas. Nanay, wait lang po. Nanay, wait lang. Sasagutin ko po yung tanong po ninyo. Wait lang. Gusto ko lang makuha po yung impormasyon. Tingloy, Batangas. Opo. Batangas. Ano pong istasyon kayo nakikinig? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo kung anong pangalan po ng istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo, kung saan nagsasalita si Kuya Boy, ano pong istasyon niya, nanay?
1: Ano, hindi ko kalanapan hindi nang nakuha ang pangalan.
0: Ah, ganito po. Okay po. Nanay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Cherry.
0: Ano po?
1: Cherry.
0: Cherry. Okay po. Taga saan po si Cherry? Tingloy, Batangas.
1: Opo.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 60.
0: Ilan po?
1: 60 po.
0: 60. Okay. Nanay, Cherry, ang kausap niyo po ngayon, ako po si Kuya Boy. Ngayon, tatanungin ko, yung tanong po ninyo, nanay, wait lang. Yung tanong po ninyo, kung bakit kausap kita sa sinasabi ko sa'yo na ako si Kuya Boy, pero nagsasalita si Kuya Boy dun sa radyo na pinakikigin ninyo at hindi naman ikaw yung kausap ko. Nanay, hindi po yan live.
1: Ay, ganun po ba? Ay, bakit ganun na nagko-commercial, nagtatawag po siya, tawag niya po kayo. Ganun po.
0: Tama po. Hindi po yan live, nanay. Kaya nga po tinatanong ko po kayo kasi pwede po kasi na yan pong istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo ay hindi po na sumunod sa usapan na dapat live po nilang i-play ito. Kaya lang, ang i-play po nila yung recorded na kasi siguro baka po sa signal, baka po sa hindi po maipaliwanag na rason. Kaya po, hindi po kayo yung kausap ko dyan. Pero dapat, kayo po yung kausap ko dyan. Nag-play lang po sila ng iba na recorded, na record po nila, plinay po dyan, kaya nga po iba yung napapakinggan po ninyo. Kaya nga po tinatanong po kita kung ano pong istasyon yan para ma-call po natin yung attention po nila. Kasi hindi po pwede yan. Dapat po talaga live.
1: Ah, Akala ko nga po yung live yun. Eh,
0: apo.
1: Yan ako, nagsasalita po kayo.
0: Apo.
1: Narinig ko sa radyo.
0: Apo. Nanay, hindi naman po yun yung importante. Ang importante ngayon, tumawag kayo sa akin at kausap ko na po kayo. Live kayo ngayon sa iba-ibang radio station sa ibang bansa. Sa buong bansa. Yan po, nanay, na lugar po ninyo. Baka dyan lang po hindi tayo live.
1: Hindi po, ano?
0: Baka po dyan lang po sa lugar ninyo, dyan po sa estasyon na pinakikinggan po ninyo, baka dyan po tayo hindi live. Pero sa ibang mga estasyon po ng radyo sa buong Pilipinas, live po tayo ngayon, nanay.
1: Ah, ganun po ba?
0: Opo. Nanay, hayaan na po natin yan. Very technical na po yung pinag-uusapan natin. Eto na, nanay, tayo. Mag-usap na tayo. Kayo po ba'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi po nga po, eh, magtatanong nga po, kaya po ako nagtitext, dahil po magtatanong, matatawag ako sa inyo.
0: Okay po.
1: Magtatanong po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Ano po yun, Kuya Boy, kasi ako, nagtitext up ako ng mga last month, at saka yung mga March, at saka may mga follow-up check up po ako. Eh ngayon na naman sa next month, pero naman ho akong repeat laboratory. Pababalikin po ako ng doktor. O ngayon po, ang ano po kami kasi nila ay yung UTI po at mataas po ang uric acid ko po.
0: Mm-mm. Okay, UTI, tsaka uric acid, okay po. Ano pong tanong po ninyo, nanay?
1: Pwede ba po po yung...
0: Pwede.
1: Yung kape ay may UTI po ako.
0: Pwede po, nanay, kayong uminom ng rice coffee. Hindi po yung ordinaryong kape, yung rice coffee po, nanay, ang pwede ninyong inumin. Okay?
1: Pwede po yun kung halimbawa, kasi hindi pa ako nakagamit. Nagtatanggal po ako.
0: Opo. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yun nga po, ilang pwede po ba yung sabi? Kasi nakakita po ako ng pack ninyo ng rice coffee po sa bilas ko po, ay yung hipag ko po.
0: Opo.
1: Na nagagamit po sila.
0: Ng rice
1: ay,
0: coffee?
1: Ay marami pala. Opo, marami po palang lamahan sa isang balot po niyan na pwede po yung hatiin.
0: Marami pong laman na paano po, nanay, ang ibig sabihin po ninyo?
1: Sa isang pack, marami po ang laman. Sa isang sachet po.
0: Ah, yung isang sachet, marami ang laman.
1: Opo, pwede po yung hatiin, Kuya Boy.
0: Pwede naman, nanay, kung tama pong rice coffee yung binabanggit po ninyo. Pero mas maigi po niya, nanay, isang buo na pong sachet. Yung isang sachet po, isang timplahan lang dapat po yun.
1: Eh di, matamis po. Kasi ang narinig ko sa mga radyo po, eh matamis daw po yun. Eh,
0: ay, dagdagan niyo po ng tubig.
1: Ano po yun? Init?
0: Mainit po. Mas maigi po ng mainit.
1: Ganun.
0: O kung matamis po. Kung matamis po para sa inyo, nanay, dagdagan niyo lang ng tubig. Di ba mahalis yung tamis?
1: Opo, kasi ayaw ko nang masyado ng mga tamis at...
0: O kaya nga po, nanay, huwag niyong po problemahan yung sarili po ninyo pag ganoon. Kasi kung matamis, dagdagan niyo lang po ng konting tubig. Tama?
1: Tubig. Oh, sobrang po sa isang
0: pasa. Oh, okay lang po yun. Gawin po ninyo sa baso para hindi matamis.
1: Ay, pwede po yun sa
0: Nanay.
1: Meron pong yung high blood, yung kasama ko.
0: Nanay, ito po para... kasi wala na tayong oras po. Ganito po, nanay. Halos po sa lahat ng mga karamdaman po, nanay, pwede po tayong uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ang araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging epekto sa inyo. Hindi po kayo matutulungan ng rice coffee kung iinom po kayo ng isang beses lang, dalawang beses lang, o isang buwan lang. Tapos na. Dapat po nito tuloy-tuloy.
1: Ang magkano po ang isang...
0: Ang isang box po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang po per box. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog kayong makikita sa larawan. May isang tasa ng kape na larawan na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwang mera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Diyan po sa karton, nanay, meron pong sampung sachet ng ating rice coffee. At diyan po yung iinumin po ninyo araw-araw po, nanay. Tuloy-tuloy. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Kahit ano pong oras po, nanay, pwede nating inumin. Wala pong side effect, wala pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, which is sampung sachet sa isang araw, wala po kayong mapoproblemahin dahil wala pong side effect, wala pong overdose, nanay.
1: Ah, 180 po yung karton.
0: Yes po, nanay.
1: Ah, sige. Sige po. Yun lang po, Kuya Boy, ang tanong ko po.
0: Okay po. Wala na po kayong ibang tanong.
1: Mag-text na lang po ako sa inyo, nag-time, kung meron pa po akong maisip na tanungin po.
0: Sige po, nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang ibigan, wala tayo. Lagpas na tayo, mga kaibigan. Sobrang lagpas na tayo. Bye-bye na po. Ang alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, babay. Ingat, God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, na ko, sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. 106.3
4: Oras, alas 7 in media.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa kaka gamit sa atong kape?
7: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, yun naman kaya mo. Niya makasaka ko. Makalag sa, ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag,
6: ha, bukid sa kulian?
7: Maka to ganing ama nga mo rin na.
6: Bukid sa
7: ganing.
6: Sundan?
7: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
6: Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede kong hiyahay.
6: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
7: Makakatkat ko ba?
6: Tanong mo yung
7: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
6: Sige pa ka namin mulay.
7: Sion.
6: Lido.
7: Alberto.
6: Tuloy mo idad.
7: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
5: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.

0: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guman pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

4th week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: 106.2

0: sa panahon karon?
1: Naandan na.
0: Pero ni kita tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw?
2: Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imo mga mata o pagprotektar
3: sa imong vision.
2: Nature's Gift Vision Pro Capsule
3: para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw.
2: Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: 106.3

0: 106.7 L.
1: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Nay, uy, kung saan ang mga nagkinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato, nagbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pa yung kunino. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sinsing agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Lotto Philippines! Welcome to a brand new month filled with new possibilities and more chances of winning only here at the PCSO Lottery Draw. It's a lucky Saturday, August 1, 2026. Hatid namin this 9 PM ang multi-million jackpot prizes ng Lotto 642 at Grand Lotto 655. Siyempre, hindi rin mawawala ang libo-libong digit pa premyo. Kaya naman sana hindi ninyo nakalimutan bumili ng tickets dahil yan ang sure entry ninyo para makasali sa ating mga big time draws tonight. Pero reminder pa rin po, maglaro lang ng ayon sa inyong kakayanan. Always remember to play smart, play safe, and play responsibly. At syempre, hindi kompleto ang gabi kung wala ang aking co-host na lagi may nilang good vibes. Hi Ashley, good evening.
1: Hello Jasmine, good evening din sa'yo. Shoutout sa lahat ng nanonood via IBC 13 at DATV at sa ating official live streaming channels. Hindi lang ulan ang ramdam ngayong gabi. Feel na feel din ang nag-

0: ikaw ng swerte at excitement dito sa PCSO Drawport. Kaya sa ating mga aspiring Lotto Millionaires, make sure na hawak ninyo ang inyong mga tickets dahil libo-libo at milyong-milyong cash prizes ang inihanda ng PCSO para sa inyo. Kaya naman, get ready to bag those prizes! At palagi pong tatandaan, we play not only for fun but also for charity. Sa bawat ticket na binibili ninyo, nakakatulong kayo sa kapwa Pilipino na nangangailangan. Before we start, i-welcome na muna natin ang mga bisita natin dito sa PCSO Draw Court. We have some of our Lotto players who witness and certify our Lotto Draw proceedings. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Every day here at PCSO, we conduct pre-draw procedures, and that is to ensure fairness, transparency, and integrity of our lottery draws. Para sa mga naging highlights kanina umaga, panoorin po natin.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto Philippines! Alamin na natin kung kayo na ang susunod na Lotto Milyonaryo.
1: Get ready with your lucky numbers and hold on to those tickets as we now play your favorite Lotto games.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

kauban sa atong mosque preside the Reverend Father Andres Dragon. Palihog manindog ang tanan ug atong awiton ang pasiunang awit.

kamalian.

It's already na 6:33 in the morning. Hello sa everyone. May buntag ganin yung danan. Nagkabagting o gabalganas. Welcome to this nga pagparaguban sa programang Hunis sa Kagahapon. Inyong mabate. Matagadlo nga Domingo, alas 6:30 nga doon sa La City Media, ang Taknes Buntag. O sa kauras nga programa, diin maghatag mga kinaraang musika. Panahon sa inyohang maginikanan or panahon sa mga inyohang kaapuhan. Kanin yung danan, pagadianon sa Jambos Orients, good morning. Lakip na usap sa makasikbit ng mga probinsya karon nga nagpaminaw sa 106.3 ang Bell FM or dibaga sa Radyo Bagding. It's already 6:34 na ho ng umaga, 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614 ang atong text line or dibaga sa 0954-286-3758 and 0938-077-614. Una to ang duha ka text line, open para sa inyong mga tawag or diba ka sa inyong mga mensahe. If ever wala mo i-load, mo ipantawag o mo ipantext. Pero doon na mo internet dihang dapita, pwede mo message pinagi sa kong official Facebook account. Ang Koy sa J, ang akong Facebook account. Koy sa J, akong Facebook, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Koy sa J. K-O-Y-S-J-H-A-Y. Wailain nga naka-profile pic diha nga doon ay Radyo Bagting at Attack. That's me. Kaya, pwede mo panangat din sa inyo ang mga mensahe. It's already 6:35 ng umaga. Sinugatang dalit lingaw. Walang kaninyong tanan. Karong buntaga, mga pinanga na muntik paminaw sa kahanginan. The rest of the manon ang honey sa kagahapon. Alas sa to ang mga vendors. Karong buntaga sa mga mamaligay ukay-ukay or unsa ba na yung pambaligya dihang dapita. No, kinahanglan nga magpadayon lang mo sa inyohang pagpamaligya. Kay lagi kabagdig kabalgada sa may nalang dunay mapalit magasto sa inyuhang mga nagunang panginahang lanon. Maunang hala sige alang ni kaninyong tanan sa tuang mga mahiligon lihag ukay-ukay.

0: 106.3.
1: Radio Bagbagin. It's already 6:39. Ayan, ito sa lugar ng Dalit Lingaw, karong buntaga, guys. At ang mga sukindig paminaw, labi na gayon sa to ang mga ukayo kay vendors ng Dapita. Good morning sa inyong tanan. Arde ba ka sa mga mahiligon mo palit o ukay-ukay? Branded pag mga t-shirt o mga tila, no? Ayun nga naman, gabag de gabalgadas, barato pa. O na nga lang, sige. Pangukay na mo karon, labi na nga dun ay mga lugar nga tabo karon kay Domingo sama sa lungsod sa Dumalinaw. Asa pa madapit ang tabo karon, no? Ang diri sa Zamboanga del Sur, ubay-ubay mga lungsod doon nga doon ay mga tabo nga ginapahigayon kabagtig kabalkadas, no? Munang kamunay mag-igo kung makabudget ba mo sa inyong kwarta, no? Basta kayo nahon ha, ang mga nagunang panginahanglan noon mo na pinaka-importante. Okay, sige. So good at sa pagpandawa ito mga cooler karumbuntaga. Diresto ang programa sa kahanginan. Again, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Muna ito ang text line. Caller from the line, 859. Hello, good morning.
2: Good morning, First J.
1: Yes, good morning, Aljun. Kumusta ang kabuntagon dira sa may Santa Maria?
2: Medyo naala si Haring Adlaw, First J, din tugnaw po ng panahon.
1: Mas mayo, nagpakita na si Haring Adlaw. Kaya kagahapon, giganahan man to siya ulan-ulan. Ay.
2: Na, tulo lang yun ka Adlaw, First J. Gibaha, good me diri, First J.
1: Bahaon ba diya sa Santa Maria?
2: Na, naamon ko'y kanal diri, First J, nga. Dili na kagi ang tubig ba?
1: Agay, kana lang. Balikuan, kining yaning awas na po ng tubig diya sa inyohang drainage.
2: Oo, Kuis JK. Gamay manggot kayo ang gihanan sa tubig.
1: Sige. Say go ahead, John.
2: Pahuni lang ko, Kuis J, sa akong mga suod nga higala nga sina June Mark Manisan, kang Marie G. Biasa, o sa akong mga personal like ni Ginaline Humatig, MG Carpio, and Pink Carpio, Lovely Girl, o kang Lovely Joy, o kang Mr. Candia, isa maghanoy, Katarina, Bili, kang Aldrin Undong, o Brian Undong, Maureen Buwan, o kang Joy Batal, Gaga Batal, Laberboy, uban sa ihang Paris na Giselle Macam, o kang Julibert Bonsalaw, o kang Maika Andales, o kang Marian Ramaluer, Ramila Pinoso, o kang Rian Jit Palalan, o magsaysay ni Samis Oriental, o kang Jendi Ornopia, o Giwana Castillion, Inting Carpio, Napi Balinres, o sa mga Tagalugon, Family Tagayan, Family Pagalaran, Family Malmis, o ang nagpahuni ka ni Algie na mukha ka talukal din sa may Purok Orchid sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City, sa Buanga Bay, Source Code Number 1716, Region 9, Mindanao, Philippines. O request ko, Chris J, o Katungganan.
1: Kadungganan. Sige, salamat, John.
2: Thank you, Chris J.
1: Okay, salamat kayo. It's already 6:42 in the morning, Kois. Dari pagihapos ang tulumanon. Hello ka ninyo. Alam, sige, muna gingon nga normal gidas pagadian city nga sige lang siguro guhao, no? sige, laban. Basta kay laban ta din Dapita kay part of improvement na no, kinahanglan yun nga doon ay makuan, makausam ba? Anyways, dagko ba itong syudad? Bahaon man na. Binaway, guys, direta pa dahil sa itong programa sa kanginan. Hello, next caller from the line. Good morning to you. 553, kisa ni Palihog.
3: Good.
1: Yes, good morning. Kisa ni Palihog, itong second caller.
3: Si Rian.
1: Rian, taga-asa si Rian?
3: Dumingag, ya.
1: Taga-Dumingag. Sige, gawahin si mga minsay, Rian.
3: Good morning. Sa imong kaupanang hurot, dahil sa akong mama po, good morning. Dahil sa akong mga isyon, hurot, good morning. Dahil yan, mag-greet ko si kuya.
1: So, request ni mo?
3: Katong kuan may kahati.
1: May kahati. Mabuta lang ha.
3: Salamat ya.
1: Okay, salamat. Bye-bye. Sa pagtawa. Goodbye. It's already 6:43 ng umaga. Inside me is almost more than I. Another nga itong pagkabasaho. Dito sa inyong mga text messages, guys. Kaya igura siya gamis ko lang nanawag. In a way, good morning sa tanan. Dito sa text ninyo. Matod pa sa texter. Good morning, guys. Just blows me away. And a happy Sunday, magpahuni lang ko. Sigehada mga friends, si Ramela Lapinoso, Lonely Girl, Binawa, Lady Heart Amor, si Lover Boy. And good morning also to Giselle Macam, Petronio Tumiklas. Lilian Herali, Sherwin Jimeno, Gaga Batal, Aljuna Mukatkat, good morning. Virginia Bahinting, Nestor Kanja, Angeline Abriol, Ano Sabati, Angel Angha, good morning also. And also, good morning to Rexa Ordiniza, Wilma Mendoza, Amay Sumingget. Nagpahuni si Marian Rabanuela sa may SND Lanao del Norte. Good morning sa inyo, ha. Request daw siya og wika ng pag-ibig. Hello po. Dagay salamat sa pagpaminaw. Dagatang SND, kumusta ang inyohang kabuntagon diyang dapita? Wala ba muna kasi natin kusog nga pagbundak sa ulan kagahapon? Grabe itong ulan kagahapon, no? Kay anang buntag din, lahos na yun. Pero pagkahapon na, mga alas 4, mabimbalik og taniag si Haring Adlaw. Hello guys, Jay. Good morning. Kusog, okay. Loud and clear yung signal sa Bell FM. Hello daw sa taga Purok 5, Bagitan, Gipos. Pausanes o Pausanos, rather, Uzaraga family. Good morning. Especially daw ni Mary Eve, Flyzer, Francis Eve, and good morning to Angel, og si Jim Moore, is Erica. Aga salamat sa pagpaminaw, taga Bagitan, Gipo, Zamboanga del Sur, kumusta po? Dalira kayong adlaw, no? Pizza 2 sa tagaroon sa buwan sa Agosto. Oh. Kisagoy mag-ingon, kisagoy magdahom, kabag di kabalkadas, nga wak na, hapit na punta, pila ka adlaw na lang, nga. Magkuha na ta. Ato na nga mugawas na gyud ni si Jose Marichan kay mugawa mukanta na po niya ang mutukar na po niyang kanta. Oh. After sa August nawa na. Magber na ta karon na, di ba? Napaspas kayong mga adlaw nang paspasin na inyo hang mga lihok diyang dapita. It's already 645-0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Again, 0954-286-3758 and 0938-207-7614. It's already 6:45 ng umaga. Dito pa rin ho sa himpilan ng 106.3 Bell FM at sa DXBZ Radyo Bagting kayo nakikinig. Requested song, gikan sa itong mga callers, karong buntaga, good morning, kaninyong tanan.

0: Radio Magbangin.
1: It's already 6:53 in the morning, guys. Sa kinsa siya gihatag do yang tanan ng anong nagkulang panaw manigingon di punta kaingon. Di punta kaingon nga gihatag nimo ang tanan king anong nangita pa maglain. Stilan pusong salawahan ika nga, di ba? Nagingon ko isa ang usa ka tawo walay katagbawan, mauna basig gihatag na nimo ang uban mangita pa gihapon. No? Muna nga, before ni mo ihatag ang tanan, hala sige, unaha imong kaugalingon daan ha? Kaya ron nga, dili ka mag-ingog kinsa siya. Kaya nga, pagbasol, nasa kaulayhan. Muna nga, mas maayo nga, mangandam kang daan ha? Mga pa, mga ging, kaunsa ging. It's already 6:54 ng umaga, koys. Padayon tas ito nga pagpanaguban sa programang Hunis sa Kagahapon. Nang sibiyan paghihapon sa Radyo Bagding simulcast. Sa 106.3 Bell FM. Caller from the line muna tayo. Hello, caller from the line. Good morning. Kinsa ni Palihog?
2: Good morning, Didi.
1: Yes, good morning. Kinsa ni Palihog? Ito ang caller karong buntaga.
2: Si Alan Buktuan sa Mountain View, Payao.
1: Okay, Alan. Kumusta naman ang yung lugar diha, Alan?
2: Okay naman. Kay hayag naman. Wala na may dagom.
1: Wulan po mo gahapon diha sa Payao?
2: Ulan-ulan, Jod.
1: Okay. Sige, go ahead sa mga mensahe, sir.
2: Una-una, good morning, Gianni Molizzi. O sa tanan kaubanan mo, Rot. Good morning. O sa tanan mga listeners ni mo. Good morning. O good morning, Bod, sa akong special someone, si Rian Lacio, sa Dumingag. Amping ya, babe. I love you. O good morning sa tanan yung mga iksoon. O sa iyang mama. O kana lang, DJ. Salamat kay sa pagtubag.
1: Salamat sa pagdawag.
2: Pwede mag-request?
1: O, sa request ni mo.
2: Katong Maxurban nga Puerteng Hubaga.
1: Puerteng Hubaga. Hubag, ito na yung mong uyab. Sige, pabuta lang ha.
2: Okay, salamat.
1: Okay, salamat sa pagdawa. Gets already 6:55 ng umaga, guys. Oh, hubag yun. Tarungan ng hubag diyan. Basin bunol na yung hubag diyan. Abi ko sa hubaga, bunol man. Sa muka kayo eh. Ambot na lang yun, naglibo ko sa kagalingon. Ganun mag... napuro ragi ko yung kanay, napuro kabuang dali karon. Anyway, alam sige, padayon ta sa inyohang mga mensahe karon sa mga tulumanon. Again ha, sa mga naka-online karon nga wala pang tawag, pwede mo nga mo message pinagi sa to ang Facebook account kabagting. O gagabalgada sa atong Facebook kay KoysJ. KoysJhay. Muna ito ang Facebook account. Alang niya itong gusto nga mo message. Magpadangat sa inyo ang mga mensahe. It's already 6:56 ng umaga. Okay, sige, dirita sa inyo ang mensahe karon. Matod pa niya, good morning, KoysJ. Magpahuni dahil ko sa Olivar family. Dayon, request ko ga ukinabuhi. Ay nagpahuni si Jorin from Suminot. Dagang salamat. Salamat po kayo, Sir Jorin. Salamat, taga Suminot, Zamboanga del Sur. Basta Suminot, nindot. Morgan ay lahang tagline ka ni Adto. Ambot ka karon, mapabaghihapon na. Anyway, padayon ta. Hello, Koys. Maing buntag. Yes, good morning po. Magpahuni ko sa talan nga naminaw ko sa Radyo Bagting. Huwag naman sa Bell FM. Labi na gisa mo kubanan. Gika ni 052. You. It's already 6:57 ng umaga. Dari pa rin ho kayo nakikinig sa himpila ng 106.3 Bell FM at saka sa Radyo Bagting. Good morning. Requested song, Wika ng Pag-ibig. Good morning.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya

0: Sí, Daklit, Daklit, balitan, balitan.
1: Kapag rekabalkada sa kamayang buntag, ganyan na ang BBC, Daklit, balita, alas 7. Ana na sa luwas ka kahimtang, ang usa ka 42 anyos nga gina, ang usa ka 20 balot.

0: Og kini ang daling gidala sa pinakaduling balay tambalanan na human sa insidente dali sa mga nisibat ang mga suspect og nakuha ika sa crime scene ang usa ka fired cartridge og lakip na usab ang usa ka buhing bala sa 45 nga pistola. Sa kasamtangan padayon nga nagpahigayon og makuting investigasyon na ang PNP Lapuyan na aron usab nga masuta kung unsa ang nagunong motibo sa pagpamusila. DBC Daklit Balita alas 7 ko si Bagting 17 Florence of Hima maayong buntag.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.3 Radyo Bagbaking King.
0: It's already 7:05 in the morning. Balik tadres sa Tulumanon ang hunis sa kagahapon.

0: 106.3 FM. It's already 7:40 ng umaga, guys. Balik na dire sa pagpanauban sa kahanginan. Ano ba? Nahuda na taglaway dire. Sa programang Huni sa Kahapon, hello to Omega Shelo Marisa Tura. Good morning. Nakamatay siya sa iyo. Naminaw daw siya kay Yahang Silingan. Kusog nag-monitor gradyo. Hala sige sa iyong Silingan. Good morning. Nagisaman galing na iyong Silingan. Good morning sa imo. Caller from the line muna tayo. Hello. Good morning. 130.
1: Good morning, Coach J. Happy Sunday.
0: Happy Sunday. Si Miss Tabina. Kumustang Tabina karon?
1: Uy, so good. Nag-opening kahapon, kuya. Bibo, nakayo, dari, kuya. Laag, dari, kuya.
0: O niya, nagmakahiga yun. Magkalaag rin na sa inyohang lugar. Kahapon ang opening, no?
1: Magkita sa live yun kahapon, kuya.
0: Naman dito mga sakop sa niya. Mawag yun. Sige, go ahead sa mga mensahe.
1: Magpahuni lang, Coach. Ako Mama Gaga. Sa akong Papa Jose. Sa akong Sister Jumi. Sa akong Princess Lian. O Mr. Josita. Ni Ate Gingging Humawan. O sa tanong mamino diri sa lungsod sa tabi na. Ilabi na sa among Mayor. Mayor Johaini A. Malaco. Kana lang, kuya. Pwede mo request, kuya?
0: Ang sa request ni mo?
1: Kulahin na ang pagbasol o katungtubod sa naugang sa tago yan.
0: Sige, double check na to yung mga request ha. Kung ma-play pa na to. Salamat sa pagtawag.
1: Thank you, kuya.
0: Okay, salamat. Goodbye.
1: Bye. Ayan.
0: Good morning, taga Tabina, Zamboanga del Sur. Dagan salamat sa inyong pagpamina o gaingon man usab. Congrats di ay, no? Kaya nagsugod, nag-usahingpit ang ilahang food fair. Tama, no? Kagahapon. Anyway, next caller from the line muna tayo. Hello, good morning. Kisani Palihog, 267.
2: Yes, good morning, Kuya Jay.
0: Yes, good morning, Ting. Birahi, Ting.
2: Oh, magpahuni lang, Kuya, sa mga side, sa mga Carpio and Cahote family ni Aljana Mukatya, ni Didi Heart Amor, Diamond Dramatica, o sa mga Cahote family and also, dayon. Sa Tanang na Minaw, sa Radyo Bagdi, o sa Bell FM, kaya na Minaw, ikukaroon, ilabi na sa imuhang Facebook Live. Dayon sa mga Cirelius family, umurequest lang ko og pasayawa ko dai na naplayan sa iya.
0: Wala pa na ko na play.
2: Tinaw kayo ang imuhang kanya ba ang imuhang ang mga kulay nga dawaton ni mga ipa live diri sa kahanginan.
0: Nakakuan, nasa lagmaan.
2: Oh, lahi isa una.
0: Oh. Bitaw, sige, salamat.
2: Salamat ya dayon, maayong buntag kanatong tanan, bye-bye.
0: Goodbye. Sending Carpio sa Tiguma, Pagadian City. Salamat kayo. It's already 7:17 ng umaga, coins. Diri paghihapon sa mga tuluman nun sa kahanginan. Ala, sige. Dukang lingaw lang ganun yung tanan. Diri paghihapon sa programa ng Huni sa Kagahapon. Good morning.

It's already 7:26 in the morning. I said I love you but I lied. Managing on, don't say I love you if you don't mean it. Huwag kang mag-I love you kung hindi mo rin naman kayang panindigan, di ba? It's already 7:27 in the morning. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hangtod na lamang sunod Domingo pohon. Sa taong tulaman ng huni sa kagahapon. Salamat kayo sa mga nagsunod sa kaoras kayo tulaman nun. Your co-host Jace na siyang thank you.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7:30.
2: 106.3